0: Pwede ko po in average kung ano lang po yung sa tingin namin nakasya po yung during the operational transactions po ng branch.
1: Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day?
0: For us, mga ano po, maybe, mga, sorry po, mga 20M po.
1: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
0: Opo.
1: Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
0: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
1: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
0: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
1: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
0: Opo.
1: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina.
0: Opo.
1: Sa prosecution.
0: Opo.
1: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
0: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po, maybe ang dapat pong sumagot about it.
1: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
0: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
1: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
0: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
1: Mm-hmm.
0: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
1: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
0: Opo.
1: Cash.
0: Opo.
1: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
1: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
0: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
0: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open na account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
0: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
0: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
0: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open na account for the, on behalf of the OVP?
0: Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
0: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Anong pangalan niya po?
0: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
0: Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino mga signatories, etc. Tama?
0: Pakiulit po ang tanong.

0: this under oath, rather.
1: Ms. Campuzano, please raise your right hand. You, Ninita Campuzano, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
0: Kindly speak to the mic, ma'am, so that the stenographer can get your answer.
2: Yes, Your Honor.
0: You may be seated, ma'am. Representative Chua, your witness, you may proceed when you're ready with your offer.
3: Thank you, Your Honor. Your Honor, we are offering the testimony of Ms. Ninita Campuzano to prove the following, Your Honor. Number one, na si Ms. Ninita Campuzano ay isang retiradong empleyado ng Land Bank Department Branch from May 2022 to September 2024, Your Honor. Pangalawa, na si Ms. Ninita Campuzano ay dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines DepEd Branch. Ikatlo, Land Bank of the Philippines DepEd Branch ang nagproseso ng encashment ng tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa. Ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number one, Land Bank check number 00000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023, payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 00000250 dated July 11, 2023, payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ikaapat, na ang mga nasabing check, Your Honor, ay personal na in-encash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Campuzano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Mr. Fajarda. Kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on confidential funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor.
0: Counsel for the respondent, Attorney Poa.
4: Thank you and good afternoon, Your Honors. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks As well as the details on the face of the check, which would be the date, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller and that they were approved, Your Honor.
0: How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks, that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024?
4: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
0: Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 00000000453, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated February 20, 2023, and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 00000000964, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos, dated April 19, 2023, and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 00000002250, payable to Eduard D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated July 11, 2023, and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit. Of both parties. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1 and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is exhibit D, Roman numeral number 1112DE to D, Roman numeral number 1112DE1 for check ending 453, and D, Roman numeral number 1113DE and D, Roman numeral number 1113DE-1 for check ending in 964, and D, Roman numeral number 1114DE to D numeral number 1114DE-1 for check ending 2250. Do you confirm, sir?
4: We confirm that, Your Honor.
0: Do you confirm, Representative Chua?
3: We confirm, Your Honor.
0: You may proceed accordingly, sir, given the stipulation and admission of the counsel for respondent insofar as the other matters you wish this witness to prove. You may proceed, sir.
3: Thank you, Your Honor. Your Honor, one more stipulation if the counsel, one more proposal if the counsel for the defense is willing to stipulate, Your Honor. If they are willing to stipulate that the three land bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary.
4: We stipulate, Your Honor.
3: Okay.
0: So stipulated.
3: So we will now proceed.
0: You may now proceed to the other matters, counsel, in your reminder of the stipulations and admissions so that we save on the court's time. You may proceed,
3: Your Honor. Now, Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng tatlong cheque na nabanggit po kanina, kung maalala po ninyo?
2: Pare-parehas naman po ang proseso dun sa tatlong cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera.
3: Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd.
2: Yes.
3: Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo?
2: Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang chief admin po ng cash division ng Department of Education.
0: Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan, Sonia?
2: Sonia De Leon.
0: De Leon.
2: Yes, sir. Yes, Your Honor.
0: D-E-L-E-O-N.
2: Yes, Your Honor.
0: You may proceed, Representative Chua.
3: Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo?
2: Sa akin po.
3: Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng cash division ng DepEd?
2: Siya po ang head ng cash division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd.
3: Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po?
2: Regarding sa encashment po?
3: Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan?
2: Kasi po, wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin.
3: Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserve ninyo. So ngayon, yes. Pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari?
2: Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng land bank.
3: Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng land bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
2: So pagka na itawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera.
3: Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin?
2: Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin.
3: Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, yes, ano na po nangyari pagkatapos?
2: Ni-request na po yun ng kahera. So kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila, Ma'am Sonia, na dumating na yung pera. Available okay. Na yung pera for encashment.
3: Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari?
2: Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque.
3: So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag ninyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque?
2: Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval.
3: Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda?
2: Siya po yung payee ng cheque.
3: So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience niyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda?
2: Doon lang po sa mga present niyang identification.
3: Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda?
2: Nung pong encashment nung first check, nung February.
3: Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, di napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari kung meron naman po?
2: Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajardo sa back room. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment.
3: Okay. Doon sa back room, Madam Witness, sino-sino mga nando doon? Kung maalala po ninyo.
2: Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajardo, pagkatapos may isa pa po siyang kasama.
3: Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajardo.
2: Yes, sir.
3: Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo?
2: Hindi ko na po siya kilala, sir.
3: Okay. Now, Madam Witness, sabi niyo, i-release sa back room yung pera.
2: Yes,
3: okay,
2: sir.
3: So pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo?
2: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang bag. And then lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
3: Okay. So sabi ninyo may dala si Mr. Fajardo na bag. Anong klaseng bag ba to kung maalala mo?
2: Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta okay. May dalang bag.
3: So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajardo kung maalala po ninyo?
2: Ang recall ko po ay dalawang bag.
3: Dalawang pero, bag. Okay. Now, Madam Witness, meron ba sa mga empleyado ng inyong bangko ang tumulong o nag-assist kay Mr. Fajardo at sa kasama niya papalabas sa bangko?
2: Wala po, sir.
3: Okay. Bakit po wala?
2: May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko.
3: Bakit po ganito ang polisiya ninyo?
2: Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente. Hindi na po namin sagot yun.
3: Okay. Now, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa back room.
2: Yes, sir.
3: Okay. Pag sinabi ninyong back room, pwede po ba paki-describe po ninyo saan po itong back room na itong binabanggit po ninyo?
2: Yung back room po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod. Sa may likod po ng teller, sa may likod po.
3: Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas?
2: Yes, sir. Sa may fire exit.
3: May ang ibig po ninyong sabihin, meron pong pinto doon sa back room papalabas?
2: Yes, sir.
3: Okay. Now, Madam Witness, paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo.
2: Paglabas po nila doon sa may back door, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir.
3: Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong tatlong cheque na binabanggit po natin. Now, magkano po yung totality nito na itong tatlong cheque na pinag-uusapan po natin?
2: Tatlong ano po yan? Tatlong 37.5. So, mga ano po? 112.5 million.
3: Okay. No further question, Your Honor.
0: Finished with direct cross counsel for respondent, attorney po.
4: Your Honor, just one or two questions for cross.
0: You may proceed, sir, with your cross examination.
4: Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nagsabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
2: Yes, sir.
4: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
2: Yes, sir.
4: At lumabas po siya doon para po for sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
3: Ng objection, DepEd. Your Honor. Incompetent.
0: If she knows, witness may answer.
4: Only if you know, Madam Witness.
2: The question again, sir?
4: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
2: Yes, sir.
4: No further questions, Your Honor.
0: Redirect?
3: No redirect, Your Honor.
0: Any senator judge who wish to intervene or make interjections? Senator Judge Kiko Pangilinan, thereafter Senator Judge Risa Ontiveros. Thereafter, Senator Judge Amy Marcos. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You may proceed, Senator Judge Pangilinan. You have 2 minutes.
5: Thank you, Miss Witness. Sa usap sa iyong naging karanasan bilang bank manager at government agencies ang tinatransak, gaya ng natanong namin kanina ng ilang mga senador,
2: with Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw.
5: So unusual.
2: Yes,
5: at,
2: sir.
5: At unusual dahil, ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
2: For DepEd, sir?
5: Yes.
2: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
5: 10 million cash?
2: Yes, sir.
5: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual.
2: Yes, sir.
5: And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa?
2: With Land Bank DepEd po, si...
5: No, other government agencies. Yes, in Land Bank, DepEd branch.
2: Okay. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi aming government agency ang hawak.
5: Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa...
2: 34 years. Sir.
5: So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters?
2: With other government agencies?
5: No, with the DepEd.
2: With the DepEd, no sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki.
5: So this is the first time for you to experience that kind of cash transaction?
2: Yes, Your Honor.
5: Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches?
2: Yes, sir.
5: So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash?
2: Meron naman po.
5: Which government agencies would this be?
2: Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law, okay, if I mention.
5: Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account, a number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts.
2: I really
5: well
2: can't.
5: Suffice it to say that what you're saying is in your previous experience it has happened, pero dito sa DepEd it has never happened. In DepEd,
2: yes sir,
5: a land bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat.
0: Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
6: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi nyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga?
2: Wala naman po. Wala naman.
6: At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon?
2: No, Your Honor.
6: Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, dalawang bag each time, each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung gaanong kalaki yung mga bag na yon?
2: Hindi po. Parang dalawang bags pero I'm not sure.
6: At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw, tatlong beses?
2: As approved ni BP Sara po?
6: Yes, paano nyo sinigurado iyon?
2: Dumaan po kasi yan sa DBM. Kasi DBM, approved ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and firmado po ng mga authorized signatories ng DepEd.
6: Okay. So, dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque. Ganung halaga, in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa Tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks.
2: Unusual yung 37.5 po.
6: Okay. So nananatiling para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi nyong 10 million pesos at most.
2: Yes, ma'am.
6: All right. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr.
0: Thank
6: Presiding
0: you,
6: Honorable
0: Ondiveros. Senator Judge Marcos is recognized for your interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
7: Yes. Just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon. Tinitignan ko nga yung transcript. At kanina, nabanggit ninyo na unusual for government agencies, including yung DepEd, na mag-withdraw ng malalaking halagang katulad nito. Pero doon sa Blue Ribbon, sinabi po ninyo na not only private clients but government clients go to your branch. So pinaliwanag po ninyo, tama po. Tapos, nag-testify rin kayo nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, na basa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular, katulad na nabanggit ninyo sa House.
8: With all due respect, Your Honor, Your Honor, may I be recognized?
0: What is the pleasure of the Honorable Choa?
8: Your Honor, we would just like to request for the TSN so that our witness will be confronted with the TSN that is being mentioned by the Honorable Amy Marcos.
0: If she remembers, by the way, Senator Judge Marcos, it's the Senate, it's the House Good Government Committee.
7: Yes,
0: it's not the Blue Ribbon Committee.
7: This is the Good Government Committee of the House. I believe it was in November of 2024, similar to what was mentioned earlier with Ms. Constantino. In her case, I had the hard copy, page 122. On November 26th of 2024. I only have the soft copy of this one. I'm happy to show it. But yun nga, palagay ko November din to eh. Magkakasabay yung land bank nun eh.
0: If the witness knows and recalls, she may answer.
7: Naalala po ba ninyo yung pagtanong ni Congresswoman Garin tungkol dito na is this a regular occurrence? At yung biglaan ninyong sagot, eh yes, ma'am.
2: Kung yan po yung sinasabing normal, the usual lamang po ang pag-withdraw ng malalaking amount sa branch.
7: Yes, ang verbatim po, and is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na pangyayari itong 37.5 o iyong malalaking amount na ine-encash? Ang sagot ni Ms. Camposano sa House, Good Government, yes, ma'am. So, ang sabi ni Representative Garin, so pangkaraniwan pala ito. Ayun.
2: Yes, Your Honor.
7: Nais ninyong paliwanag po? Kasi iba ito kesa sa sinabi ninyo kanina.
2: Ang sinasabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals.
7: So may malalaki talagang withdrawal na nagiging regular occurrence at paminsan-minsan, whether private or public, yan ang ginagawa sa branch po ninyo. Kaya nga lang, hihingi kayo ng cash allotment kasi hindi naman yes. kayo nagtatago ng ganun yes, kadang sa branch. Tama Apo. Po. So Apo. Regular po, not unusual. Tama po ba?
2: Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education.
7: Yes, okay. Pero nangyayari po. Maraming salamat, yun lang po.
9: Thank you, Senator Judge Marcos. Senator Judge Villanueva is recognized. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
10: Thank you, Mr. President. Madam Witness, how long have you been the Land Bank DepEd Branch Manager?
2: Land Bank DepEd Manager, sir. Nandun po ako ng May 2022 and hanggang September 2024. So mga 2 years, more or less. 24.
10: Tinanong ko po yun dahil ang kaibahan niyo po doon sa isang bank manager, kayo ho, yung land bank po ng DepEd ay nandun po mismo sa compound ng DepEd. Is that correct?
2: Yes, sir.
10: Kanina po binanggit yung unusual at ano yung usual. Ang sinasabi niyo po bang unusual lamang ay yung DepEd ang nag-withdraw ng cash na ganitong kalaki. Ngunit sa ibang departamento, nakakapag-withdraw sila ng malalaking salapi, kagaya po nung binanggit niyo kanina.
2: Yes, Your Honor.
10: Ito po kaya ay dahil ang DepEd nitong mga taon na binanggit ay nagkaroon ng confidential funds. Is that a correct statement?
2: Hindi ko po alam.
10: Hindi niyo po alam. Tama yes. po, dahil hindi niyo naman inaalam kung saan po ito. No? Ang trabaho niyo lang po ay, nabanggit niyo nga ho kanina, ang DBM ang nagpo-provide ng funding at ang ahensya naman ang nag-authorize ng disbursement. Ang trabaho niyo lang po talaga ay to verify and pay the corresponding instrument.
2: Yes, sir.
10: At yun po yung inyong ginawa.
2: Opo.
10: At tingin nyo po, walang pagkakamali kayong ginawa. Lahat po ay legitimate. Lahat po ay proper.
2: Yes, sir.
10: Comparing po doon sa previous administration, bago po nagkaroon ng confidential funds, wala pong ganitong kalaki na wini-withdraw ang Department of Education. Is that correct?
2: During my time, wala po.
10: Kaya po nabanggit nyo na unusual.
2: Yes.
10: Dito po sa payee naman no ng this individual officer as payee. Masasabi niyo po ba na usual practice for checks of this nature to be made payable to a designated special disbursing officer who would personally receive the cash? Nagbabago lamang po yung designated officer while the process remained generally the same.
2: Binabayaran po namin kung sino yung payee po ng cheque.
10: Which is a usual matter na nagpapalit?
2: Hindi ko po ano kung nagpapalit-palit sila. Basta't ang ano po namin is kung sino yung payee ng cheque, yun po ang babayaran namin.
10: Kaya nga po, at kung magpalit man ng pangalan, kung sino yung nakasulat.
2: Yes.
10: Last na question, when there is a change in the Department of Education Administration or in its authorized officers, yung land bank po ba require updated authorization, specimen signatures, designated contacts and other verification bago nyo po i-process yung transaction?
2: Pagka po nagpalit ang mga authorized signatories po ng isang department, ng isang agency, humihingi po kami ng mga specimen signatures and letter na sila po ang mga authorized nating signatories.
10: At itong requirements na ito na-comply bago nyo po ni-release yung salapi.
2: Yes.
10: Maraming salamat, Madam Witness.
9: Thank you, Senator Judge Villanueva. Our distinguished Senate President, Senator Gatchalian, you may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch?
2: Mga encashment po.
11: Anong usually klaseng mga encashments?
2: Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao.
11: So, mga payroll related?
2: Yes, sir.
11: Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila?
2: Yes, sir.
11: Gaano kalaki yun, typically?
2: Ang DepEd po kasi ay may payroll ano na arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po sinang advice para ma-credit po yung payroll ng mga tao.
11: Pero hindi siya cash na wini-withdraw?
2: No, sir.
11: Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga, ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch?
2: Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals.
11: Cash yun. Ine-encash nila. So, ang binibigay yes. nyo sa kanila cash.
2: Yes, sir.
11: Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash, ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama?
2: Yes, Your Honor.
11: Typically, magkano yun in a month?
2: Nung hindi ko na siya ma-recall pero way
11: lang.
2: Below.
11: More or less 10 million, 20 million.
2: Ano? No.
11: Mga magkano? 5 million? More or less?
2: Yung total for the month? Baka
11: for the month lang?
2: Oo, mga hundreds lang siguro yun.
11: 100 so, million?
2: No, 100,000.
11: Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll.
2: 100,000, 200. Mga ganoon lang.
11: 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No?
2: Yes.
11: May experience rin kayo sa ibang government agencies?
2: Meron po.
11: Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency?
2: As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agencies.
11: Ganito to a tune of... 37.5 million. Around that vicinity.
2: More or less siguro.
11: More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag e-encash sa ibang branch.
2: Yes, Your Honor.
11: Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-e-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash.
2: Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa...
11: So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo?
2: Hindi naman siya 24 hours, sir.
11: Para... Less than 24 hours, pag nasabihan yes. kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki.
2: Yes, may cut-off po kasi ang cash center namin siguro ma-around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-i-deliver sa amin yung the following day.
11: Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba?
2: Yes, sir.
11: Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam, ha? Kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon. Pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff?
2: Hindi namin napag-uusapan, sir.
11: Hindi?
2: Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd.
11: Okay, hindi nyo napag-usapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo?
2: Wala po.
11: Wala naman. Thank you, Mr. President.
0: Thank you, Senate President Gatchalian. Next to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo, you're recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes, sir.
12: Isumbo mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
12: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Naga Sibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
16: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
17: So kagkaroon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
16: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
18: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
21: Nanay loss ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga doktor ba. Dili siya kaginawa, dili siya kalakat nga layo. Dayon ginan ako nga bagpalit sa mabigimak. Pistingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa pastorin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor puro klima. Nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
22: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
21: Pastor, salamat.
22: Nakaplas po kay aroma na eh.
21: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
22: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
21: Hindi ako pa, naku, nindos liyo kayo, nagunuman ito, nangul-ngul.
22: Oo.
21: Salamat liyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan. Tambal
22: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
21: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
22: Salamat sa Ginoo, Naya.
21: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako, kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
22: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
21: Salamat, Iwan.
23: Happy anniversary.
24: I love you.
23: So akong gift nimo.
24: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
23: Ganahan ka?
24: Salamat, Han.
23: Di pa.
24: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
23: Ang unsan?
24: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
23: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
24: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
25: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
26: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
27: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
28: Kumusta mga kaibigan?
1: 90s.

Igan, yes, Naman, another morning is given, another morning of Chikahan, and of course another morning with the only one, DJ B. Ayan mga Igan, isang napakagandang umaga. Good morning. Good morning, Valencia City. Good morning, Bukidnon. Good morning, world. Grabe naman talaga. Good morning, universe. Sa lahat ng mga alien. Ay, naging alien pa nga. Ayan mga Igan, isang napakagandang umaga sa atong nga tanan. Mag-uban-uban na butahan to 11 a.m. Karon nga kabuntagon. And yes naman, tugsugon, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang itin. Happy Tuesday morning! Happy August 4, 2026! Kumusta mga Igan? Kumusta ang ato ang week? Kumusta man ang ato ang mga buhay-buhay? Hinaot na ikaw ay buhay pa talaga. Diba? Sila ng mga buhay dyan. Palakpakan ng mga kasamang sigawan! Woohoo! Diba? Nag-sound effects ang iya ha. Ayan! Magandang umaga mga Igan. Hinawag nga ubanan ko ninyo hantad 11 a.m. Pero nga kabuntagon. And marami po tayong pag-uusapan. Yes po, opo. Ayan. Grabe, ang bilis ng panahon. August 4 na. Karon nga adlaw mga Igan. And hinaot na na-enjoy ra pud nimo imuhang July. And I hope na sa pag-start sa August, gaka-enjoy pud nimo. Diba? Sana naman po. Kung hindi mo man na-enjoy, I hope na piliyon nimo nga mag-enjoy. Diba? Gamater ang gina sa itong mga choices sa kinabuhi, Igan. Kung piliin mo ako, edi wow. Charis. Bitaw mga Igan, sila po ng mga nakaantabay. Magchichikahan na naman po tayo ngayong araw po na ito. Good morning sa atong ang Radyo Kaibigan staff. Ayan, our station general manager, Pastor Don Dangalio. Good morning! And also to our station operations manager, engineer Romy Chang. Our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. And of course, our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. And to all the Radyo Kaibigan staff, good morning, ng super, super bonggang-bongga, like to the AAA. Grabe naman talaga. By the way, mga Igan, we are live today sa ating FB page. And I hope nga nakapamahaw na ikaw. Kung wala pa, pwede na padungan ta. No, palihog ko og hato dere. Charajok na. Nanugo pa eh. Diba? Kaya mga Igan, hinaot nga nakapagkape na ka. And kung asa man ka karon, hinaot nga, malipayon ka. Diba? Bitaw mga Igan, hinaot sa lahat po ng mga solid sa Radyo Kaibigan, sa lahat ng mga solid Igan. No, hinaot nga, okay gamutanan sa lahat ng mga estudyante, trabahante, and sa everybody. Ayan, ang sarapin ka ang atong istoryahan karon ng mga Igan, no? Sa mga gusto, by the way, magpa-shout out or naa mo'y question because later on, I'll be sharing to you our question for today. Ayan, and mga Igan, pwede ka ay mo text, no? Sa gusto magpatimbaya sa 0965-601-1688. Okay po, 0965-601-1688. Mga Igan, stay tuned mo na po kayo dyan. And please do enjoy our music. I'll be back later on because it's already 9:28 in the morning, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ako kaya kong pagpasalamat Pastor nga Bonjour no. Ako ang bana na Olian. Ako kaya kong pagpasalamat Pastor. Kaya ako po dihubak ko Pastor Pulo Kadlaw. Tumaran ako ibigimat na Olian Radio Pastor. Ako hubak. Ako kaya kong pagpasalamat Pastor.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
3: Naapa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Nakaplas po kag-aroma na eh.
3: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
3: Di apalan ako. Nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito. Nagmulmul.
2: Oo.
3: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
2: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamela, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan na. Iyo, Pamela, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
3: Salamat, Iwi. The best songs on the radio.

92.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, it's already 9:51 in the morning. And of course, kabarigaban ninyo ang nag-inusarang. Sure, nag-iisa talaga. Ayan, of course, nag-iisa sa buhay niyo ba? Ayan, DJ B. 9:51 na sa kabuntago ng mga igan. And ang bilis ng oras. Nagmamadali ang oras ay... na para bang siya yung nagtatrabaho. Siya yung magbabayad ng mga Judith. Charis. Ito mga igan, yeah, that you are all doing well right now. And this morning, ang topic lang naman natin, kasi kahapon, may nakatsikahan ako, no, kagahapon. And, kanang nahibong ko ba? Nahibong? O na, dili man kayo super shock, pero, ingon siya nga, kanang ano daw, ang love daw is confusing. And then, as person, nga, karabi daw, naipamatasan nga, gusto kang organize ang tanan ba? Ang hirap pala kapag ganon, no? Kasi when organized ka na person, though dili organize sa super kaya sa gamit, no? Pero gusto kang organize sa kwan ba, information, na ang hirap kapag dili ni mo ma... dili ka kabalo kung unsay reason sa mga bagay-bagay. Anong nahitabo, anong gisulting, anong gibuha. No? Ako lang ba ang ganun? Ayan. So, natingala ko because ingon siya na life is... I mean, love is confusing. Or siguro gusto lang po niya i-drive is that love can be confusing. Pero, no, nag-ask... karon po nga kabuntagon mga igan, ako po nang pangkutanon sa inyo ha. Nga, do you agree that love is confusing or love can be confusing? Is it really a love? Is it really love when it is confusing? Diba? Kasi hindi ko rin alam yung tubag, Charis. Grabe no, nangutana pa ka. Ito, I mean, base na amoy tubag for that question. No, is it confusing? Is love confusing? Talaga bang mapagdadaanan yung confusion? Ayan. And sa mga gusto mo tubag sa ato ang pangutana karon, pwede ra kayo ninyo i-text sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. And shoutout sa nato ang ato ang mga igan. Alright, sa ato ang FB Live karon, no? Sa lahat po ng mga nakaantabay sa ating Facebook page. Ayan, pwede na kayo mag-visit para makakita sa ato ang live karon. And makita niyo naman yung beauty natin. Uy, na para bang meron, Chess? Oo naman. Sakto lang. Diba? Yung kuko natin, malinis naman. Inalaman na yung definition sa pretty, no? Kasi, di ba, dama kay friend nga, pangutanon ni mo nga, guwapo po dyan, Zay! No, itubag sa imo ha nga, taas siya gilong. Pwede ba nga, oo, dili. Yung totoo. Alright, big shoutout muna sa ating mga viewers sa ating FB Live. Ayan, hello and good morning kay Kuya Bong Ilyo. Hi ma'am, shoutout ko lang ang sweetheart ko. I love you, sweetheart. Ikaw lang... magandang umaga. Ah, may pag-anon si Koya. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang talaga ang aking mahal. Wow naman. Ang sweet naman ni Kuya Bong. This is really everyday, no? Wow. And also to Ate Cheche. Hello, DJ B. Shout out ko diha ilang Kuya Ayan and Ma'am Stephanie. Og staff sa kaibigan. Musta diha from Cherry. Ayan, shout out po ko kay Kuya Joshua. Okay, shout out daw Kuya Joshua. Maayong buntag sa imuha din ha. May pa-shout out tayo dito. Ayan, thank you so much yung mga staff natin sa Radyo Kaibigan. Ayan, ang sa akong ma-observe is that they are doing well.
thank you kang Lord, no? Because everyone are doing well. And I hope na you are doing well too. Ayan. Sala po ng mga nakaantabay, mga igan na, pwede na kaya mo mo-text or mo-tawag sa ato ang text line number to answer our question for today. For you, do you agree, no? Mo-agree ba ka na love is confusing? Is it really confusing? Is it love when it is confusing? Diba? Nako-confuse na rin ako. Is it really love when it is confusing? Ayan. So, gusto rin po na ako mahibalan ang inyong take about it. Gusto na ako mahibalan sa inyong experience, mga iga, no? Sa imuhang, kung naanak kay partner, sa imuhang panag, sa inyuhang panagpuyo, no? Is it confusing? Or babae ra ba ang confusing? Kay, usahay okay. Usahay tinutoyo. Marag, magets pa na ako na siya kung ang isang babae ay confusing. Pero I believe, no? Na bahala pa og tinutoyo yung babae. No, it shows that the person is comfortable with you. The person really loves you because gina-show niya ang iyahang vulnerability sa imuha. Diba? I believe that is love too. Na comfortable siya maging siya in front of you tungod kay kabalo siya na this person loves me and he will accept me for who I am. Who I am! Ay, who am I? Manito siya, no? Sabron. Well, so much for that, mga igan. Enjoy nyo muna ang ating music. And I'll be back later on. Like, yes. Like, super later. Stay tuned muna po kayo dyan. Okay? Because it's already 9:57. Enjoy our music! All here on 98.5 Radyo.

0: DXRK Radyo Kaibigan Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

92.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, it's already 10:19 in the morning and you're so with DJ B. Maayong buntag mga igan, maayong buntag sa lahat ng mga nakaantabay. Sa mga igan nato din ha sa may Mercado Publico, good morning. Sa mga igan nato din ha sa may public market, sa may mga ukay-ukayan, sa farmers market, good morning. Good morning naman sa inyo mga igan. Now that you are all doing well right now. By the way, mga igan, no, sa mga parehas na akong katulgon, no, magpalaban dyan taong kapean eh. Pero of course, kinahanglan healthy coffee, mga igan. And ang ato ang Herbiva coffee blend. It is naturally good and it is a healthy coffee. Ayan na siya, Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tangkat alis, perulina, insulin, and stevia leaves. And of course, sumat kahapit na ang ting paniud to mga iga, dili po na to kalimtan, ang Fugo Blend Chili Paste, ang Bida sa Lamesa. And of course, our Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And ang ato ang another na product. Ayan, and sikat ka ini siya ng product na ito mga iga, no? Ang ato ang Vegemax Plus Capsule. Ang pinagpalang kapsula. Ayan, daghan ka ini siya og matabang sa ato ang mga iga, no? Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. And dili lang na siya mao mga iga tungod kay daghan na ang mga testimony. Ayan, daghan na og mga testimony nga kariadto gina-counter ni siya as a food supplement. Pero tungod kay daghan na og mga testimony tungod ani nga gihimo nila nga tambal. So, kana siya mga iga, no? It is more than a food supplement. So, it is nice that you take it in your daily nga kuan, daily lives, di ba? Ayan. In every day, you take it, mga iga. And, dagan kayo taong store nga mapalitan, ana, mga iga, no? Ayan, isa na din ha, ang ato ang Kaibigan Center sa Valencia City. Kita na siya sa ground floor Alquino Building Poblacion. And sa DXRK Radyo Kaibigan second floor AMQ Building Sire Highway Poblacion fronting Old and VM Mall. And para sa ato ang mga taga-Kadingilan nga mga iga, no worries kay naana po yung store din ha. Ayan, Natay Kaibigan Center sa Proxinco Poblacion Public Market sa Old Stall beside Food Court. And sa ato mga iga din ha sa Maramag, Natay Kaibigan Center Stall Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. And of course, let us not forget

contacted the Quality Printing Services. Ang GRD Printing Services, located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ayan, and para sa ato ang mga products, mga Iga, no? Kaibigan products na atay mga stores sa Maramag. Ayan, mainly ang Mudayag store. Ayan, sa Kalilangan din ni siya mga Igan, pamihira. Ayan, sa Kalilangan is Mudayaw store, Balika, ayan, Kalilong in Padago store. Ayan, daghan po tag store din na sa Pangantukan, sa Don Carlos, sa Maramag, ayan, and sa Dangkagan, and of course sa Kibawe. Diba? Natay mga store din na mga Igan. So, what are you waiting for? Love me like you do. Charis. Kita ang mga Igan. Daghan kayo taog mga dealer usab sa Valencia. Ayan. So, kana siya mga Igan na visit na mo sa ato ang mga dealers, ato ang mga kaibigan centers. Alright. Para matry ninyo or makarestock na mo. Kay basin hapit na mahurot inyo ang mga products din ha. Alright, so much for that mga Igan. Is love confusing? Ayan, meron nagsabi na yes, love can be confusing because part ni siya sa part siya sa reason that love isn't just one thing. No, dili lang siya one thing, dili lang siya one feeling because ang isa ka tao no maka-experience og sagusagol nga emosyon no at the same time. Kaya do not awaken love when it is not yet ready. Pero kay imo na magipukaw, palihog lang sabta. So it can be a mixed emotion of affection with excitement, fear, diba? And paglaom, and of course, dili gyud mawala ang vulnerability. Labi na sa mga girls na we will be vulnerable in front sa mga sa tawo nga kabalo mi, love mi ana, or siguro ga-assume mi or ga-expect mi nga i-love mi ana na person, diba? So, nay kaning

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukyan na sumbanas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalas-tris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kaya magpa-admit lagi, nag-ready ko sa nang sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti na ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor. Unya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAX, na ugian
1: siya. So, wala na noon, wala na madala hospital.
2: Wala na.
1: Okay. So, salamat kayo.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mat, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
7: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
7: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
7: para tura pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi.
11: ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
11: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Mangaon na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maayong buntag mga igan. It's already 10:52 in the morning. And hinaot nga, nakapaniud to na ka. Oo, paniud to na, uy. Anong hindi pa man maniud to? Alright. And sa lahat ng mga estudyante, trabahante na to, deserve nyo ng lami na paniud to. Kaya go na, magluto ka na dyan. Kinsa pa yung ginahulat ka magluto para sa imo, ha? Diba? Charis. Kung gusto ka mukha ko ng lami, pagluto o lami. Charis. Ba't nagagalit? Bitaw mga igan. Ito na nga po, no, na is love confusing? Diba? Is it confusing, mga igan? And, kaganina natin, ato siyang gitubag, no? And, is it really confusing? And, ingon taganina na, yes, it is, because naatay different nga expectation. Tumod kayo, sa isa ka relationship, hindi lang naman mag-isa na tao, you know? Kung man siya, kanibitaw, duwa ka person, nga, naghigugmaay, hinigugmaay, diba? For the goa. And of course, dili lang siya different expectation. Pero nga nung ang love, ma-feel nato na it's kinda confusing because na ay mga mixed signals. No? Words and actions don't always match. Tungod kay, sometimes din, nade-drain din tayo. No? Pagkas ako ang energy karon, hindi ko talaga siya mataas day. Talagang ito na talaga yung energy natin for today's video. Kasi, yun nga, it's kinda, sino ka dyan? Okay, I mean, nagi time nga kuan, maluya ka, kaya dili man yun always nga high energy ang person, no? Kaya dili man ta robot, nakakapoy din tayo, mga igan, diba? Kaya, sa lahat ng mga may partner dyan, I hope na taas ang inyuhang pasensya. No, because again, dili all the time for the go imuhang partner. Diba? You really need to have an understanding and taas kaayo nga pasensya palihog lang. Diba? Nganong ni inter, nganong ni sulod ana nga butang. It's kind of confusing talaga kasi mixing na kasi sasabihin niya sa iyo na that love ka niya, pero sometimes dili niya ma-prove sa iyahang actions. Minsan din may mga tao na ganun itong ilahang pagtuo, you get it that they love you, pinaagi sa pagpakita sa imuha, no? Pag-show sa imuha sa ilang mga action. Pero ikaw po, yung mga expectation, gusto ka nga, ilahang iingon mismo sa imuha. Diba? So, tungod sa mga mixed signals, because words and actions don't always match, it will be hard for us to really know what someone truly means. And also, mga iga, no? Napodera ang strong emotions. Intense nga feelings, man good, mga igan. It will make it hard for us to think, clearly, to think, so magiging iyahang ibig sabihin. Kasi minsan, hindi natin na-address, no? Ang ato ang feeling. Tungod kay medyo sobra-sobra po ng ato ang feelings usahay. Mga, I hope, igan, that in a relationship, you really communicate because hindi man tama na nagnaay. Diba? So, yun. I hope that when the emotion is high, I hope nga dili sa ka magyaw-yaw, dili ka mag-istorya, or you will not make a decision. Because if the emotion is so high, you cannot think carefully. Okay? So, kung feeling ni mo, super suko na ka, super happy na ka, don't make a rush decision. Okay? So, yun. And of course, another reason why love can be confusing is it because it changed over time. Ang feelings na to, ang mga circumstansya, no, ang mga priorities na to, it will evolve. Because parehas ako ang mga igan, no? Sa una, kung bago pa ako nag-graduate, no, mga 2 years ang nilabay, humana ako nag-graduate. Wala ko nang andoy nga mag-work abroad, ana.
na wala na siya sa ako ang desire. Pero kadugayan, no? Pero mag-evolve na. I am longing to work somewhere over the rainbow. Diba? I mean, to work abroad, diba? Because example rin na siya, mga igan, na mag-evolve gid ang ato ang mga priorities, ang ato mga desires sa kinabuhi. But, again, I hope na when you love someone, when you enter into a relationship, I hope na even sa imuhang desires, even sa imuhang mga plans, your partner is always involved ana nga mga plano. Diba? Huwag mo naman siyang iwan. No? And of course, kung mag-evolve po ang priorities and plans sa imong partner, naapo dapat ka na mag-understand and ready to support your what? Your partner, of course. Diba? So, yun. And at the same time, mga iga, no? Not every part of love is confusing too. Because I believe that ang love yun, ang tinuod nga love mga iga, no? Though it's kind of confusing kay imuharaman po ng own understanding. Pero if you will understand too, di ba? Your partner. And ipa-feel yun mo sa iyahan na involved siya in everything. Di ba? And gusto yun mo siyang gina-involve kanunay sa imo ang kinabuhi na he or she is part of that plan, of that life. You will assure that person, no? Because dili ka gusto nga mag-overthink siya. And I believe na bitaw, kung dili ka ganahan nga mag-overthink ang imong partner, that shows love too. Para dili siya ma-confuse. Para hindi siya nabubuang ba? Ano bitaw? Para hindi nag-crazy. So, kailangan na i-involve ni mo siya, i-assure ni mo siya, and you let that person know. Diba? So, yun lang naman. And I hope na you'll be understanding with your partners, mga igan, sa lahat-lahat ng mga nagsulod sa relationship. Anong ni solo? Bitaw, it's a risk. Always. Diba? When we talk about love, it is always a risk. But kana siya nga mga kahadlok, kana nga mga risk, no? Mabayaran na na siya tungod kay you love, no? And I hope na ipaglaban ni mo na siya nga dugma. Okay? So much for that, mga igan. Wala natay igo nga oras kay it's already 11 in the morning. Kaya naman mga igan, thank you so much to everybody nga nakiguban sa ako. And I really hope na meron po kayong natutunan sa ating tsikahanya ngayong araw po na ito. And ayan na nga po mga igan, thank you so much to our radyo kaibigan staff, to our station general manager, Pastor Dan Dengalio, our station operations manager, Engineer Romy Chang, our finance manager, Mom Bernadette S. Kilong-Kilong, and our finance and traffic officer, Mom Stephanie Jane Diote. And sa tanan natong kauban sa Radyo Kaibigan nga staff, thank you so much for making life easier. Grabe mo talaga. Beto, mag-matter yun mga igan, no, kung kinsa ang nakasurround sa imuha. Like, when the working environment is healthy, talagang you are so blessed when you have that kind of people around you. Well, so much for that, mga igan. Mabababay na po ako. Again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it. Poga bless you. Have a great morning. I love you na super duper mega ova. And thank you na super duper mega ova. Bye-bye, mga igan. And I'll be leaving you with a song. Gugmangga aso-aso para sa mga tanan nga naghigugma o maghigugma. This song is for you. Bye-bye! Enjoy this! And I love you. Bye-bye!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Yes, akin sa nipalihog?
5: Si Igan Ili sa Bantuanon.
4: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ato nga masulti?
5: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko si Mala Pastor nga, dito ko makatarong o lakaw kay Dinhod akong katunga sa lawas.
4: Oy, Dinhod, okay.
5: Oo niya. Nag-aniya man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
4: Oo.
5: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po basto na hinahihay o ka, wala ang Dinhod sa CCL, makatarong na kong lakaw.
4: Ay, salamat sa Ginoo.
5: Oo, wala ako gusto si Mali Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, itak niya ang makatabang
4: sa amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
6: Nakaplas po kay Aruma na eh.
7: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka Aruma, okay.
7: Hindi ako rin ako, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat Diyos sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
6: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na yan.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
6: Salamat kay nai. Salamat kay kayo.
7: Salamat, Iwis.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
13: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
15: kini ag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Ituang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kakilingan, kalilangan, mayahay, sigan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikwaan sa doktor.
2: Oy, typhoid, okay. Pila yang edad?
1: Lima pagkatuig.
2: Okay.
1: Ang doktor, niya, upo tumang kadlaw sa hospital niya, waig, waigid kakaugan on, gamayar kayo. Niya, kinabalaka man ko, si kukunahuna, ang unsa ko palit on. Nakapalit, yung Digimax, tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto, ako siya gipainom. Pagkataon-taon, nangayog, pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, pastor, sa Digimax, yung sa imuha.
2: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
1: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, nigawas din niya, nikaon naman siya.
2: So, tulurog ka Digimax, tatutsul. 90 pesos ay mo na gasto.
1: Oo, oh, so,
2: okay na siya karon.
1: Okay na.
2: Okay, igantata o ba kalilangan?
0: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
8: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
7: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
8: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
7: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
8: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
7: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masakit. sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
8: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
7: Barato ra pre kay tag-iaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Gisa ni Palihog.
5: Gan ni May Urungan, tagapatag kustor.
4: Asa Alanib?
5: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak kustor ba kay nagnukra bitaw dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gi kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
4: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
5: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang igan ilin. Vigimax.
4: Vigimax, okay.
5: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambala dayon tanan eh nalata man.
4: Okay.
5: Moy akong gipapagkaya uban akong gipainom sa iya dahil ang subgaron doktor na kuan naman dayon ang iyang ulo de balik na po dayon ang taas iyang buhok.
4: Wala nang katol.
5: Ang oo, gamay na lang kay ang katol-katol iyang ulo.
4: Salamat sa Ginoo.
5: Mara na pastor.
4: Salamat okay. Kisa ni Palio gani kisa to si
5: Igan Imay Urungan.
4: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kala ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
15: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay pastor, salamat po pastor.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
7: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong bigimat sa akong atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako ni hihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako gay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang katul o kasakit unya diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
13: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Mayalam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Yes, Igan.
18: Mag-desim mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay. Na
18: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Di moto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
17: Salamat sa
18: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
17: So aroma herbal oil ka Igan?
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
17: O sa may mo mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
17: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
18: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
17: Okay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Street Songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kanang himaminaw o sonata. Lamina kung ikaw naginus.

0: sumahinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

at isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpameraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, usig ka mainit nga hapon po, kanatong tanan. At lagro may galang Martes sa Pizza 4 sa bulan sa Agosto tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, magnainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo son sa panaghihulan. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dara lamang sa atong pinalangga ng Sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, may galing mga kaulang magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Inyong DJ na ba ang bahala ni Anang Tanan? Ang inyong lamang bahata na sa text ka na sa duang hotline number 0965-601-1688. Sige, para mabasa ni Lady Rihanna, inyong mga text message, inyong mga sulat, inyong mga greetings, sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air. Gusto ninyong ipa-shoutout sa atong programa kanyang hapon. Once again, text lamang na ninyo sa atong hotline number 0965-601-1688. So once again, maayong hapon. Isig ka mainit, isig ka malimuot, maigang na hapon ka natong tanan. Masamuri ha mga suking tigbamina. Mga palangga nga nagkatsun ina ka nato karoon sa nagkalain-lain ang radio sets o sa tanang. Nagkatambay, naglendaw sa atong Facebook Live karong hapon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Ayaw mo kaulo o comment mga gala di sa mga naglantaw sa Facebook Live. Facebook Live? Kakabulol-bulol naman dali. Nagasugod pa gani. Sa mga naglantaw sa Facebook Live, oh, feel free to comment down mga gala. Ako na'y bahala basa sa inyong mga comments diha. Samtang libre pa ang pagpasound. Wala pagpasound at mo diha mga gala. Basta na may gusto i-greet. Basta na may gusto ipa-shout out. Sa mga sa ulog karon silang adlog na tawhan. Mga nag-celebrate sila mga monsteries, anniversaries. Sa mga gusto mag-request mga paboritong sunatan nila sa kahapunon. Pwede kayo mong mag-comment yung mga gala ha. Mag-comment lang mo palihog nilang pag like and share sa atong programa. Aron lang parang ma-update kung stekhan pa ang magkapaminaw ka nato karong hapon. Alright, ang magandang hapon din po sa tanang naminaw kanato at kanon sa nagkalain-lain yung radio sets. Labi na sa mga naminaw, niyang nabita sa may 104.9 Radyo Kaibigan Surales, South Cotabato. Ang managatuan, technician ni Hazard Juice, mayong hapon din po. Sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw, mga sayo kaayo mga galag-hulad sa atong programa matag hapon. Nahimo ng kabahin silang pang-adlong-adlong buluhatoy ang pag-abre sa ilang mga radyo para maminos sa programa ni DJ. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Huwag na mabita mga gana sa may lagindingan masamis oriental sa mayang hapon ha sa mga nakatsun and pinaagi sa natin.

Muniha. Og sa tanang nagat sunin na nagat sa atong naminaw sa atong programa nga na nagat sa may Don Carlos maayong hapon og maayong pagpaminaw po sa inihang tanan. From Bless and Judy Pasarad po Lady Diana. Kamusta po Lady Diana? Okay lang po si Lady Diana. Medyo inspired na medyo expired. Okay na si DJ ha. May kahapag kanimuri ha. Sir Blas and Judy Parabene Pasarad po sa akong partner sa Kalisod. Si Judy Ann Pinonia sa Kalisod Ragyo. Salamat sa Kalisod ug sa kahayahan. Gano sa kahayahay, kinsa mo rin mong partner, Sir Bly. Pasahan ni siya ang asawa karun. Nagkabagani mo niya, ha? Sir Blas and Judy and Ma'am Judy and Pinonia. Agad sa my Little Hong Kong of the South, Pagadian City. Request song DJ The Gift by Jim Brickman. Sige, ito anong panikamutan nga ma-play ganun taon-taon. Ma'am Ira Barrentos once again. Narikad sa my Don Carlos Bukidnon. Hi, Guapa. Mado pa ni Engineer Brian J. M. Butan. Ay, habag ini mo ni Engineer. Salamat si Imo Bagdani. Sa atong programa karong hapon. Narikad sa my ambot ahani siya karon. Ang abon engineer, salamat si Ibong paggamit sa Facebook Live. At mga radyo kaibigan, salamat sa atong DJ diha. DJ Miss Bibeka ha. Parang atong technician, nag-comment sa Facebook Live karon. Salamat po mga hapon once again sa inyong radyan sa may nagindingan ng Samus Oriental. And from Marie, sulatan mo sa Mante sa Bilieta. Hello, good hapon. Gwapa. Nagdanaw si imong live samtang ng laba. I watching from Old Kibangay. Pag-play ng song, How Do You Heal a Broken Heart? Wow. Bakit naman parang broken heart na broken heart? I-request the song ni Mama Marie. Kalami mo tagan sa love life, my God. Siguro trip rin niya ang iyahang pang broken hearted.

Pansingan maghapon kanin mo Mama Marie, sulatan mo sa Mante Sibiliad na nagkamulong panglaba, pangusos sa iyong mga labhunon. Ang ito ang gwapa, ang atong kugihan, ang smiling, ang kaigan na lugad sa may Old Kibangay, Lantapa na Bukid Noon. Welcome Sir Jalen and Gloria, good afternoon po Lady Diana, pa shout out Kuni Manong e Gloria, Kaniki Sarmon Kang Tatay Jose e Gloria, din kang Tisi e Gloria, baby love. Salamat watching from Kiungo at Tungan Tungan, Valencia City, Bukid Noon. Salamat ha Sir Jalen and Gloria, nanagad sa may Kiungo at Tungan Tungan, Valencia City, kauban sa iyahan kagaparentihan na kasilinganan o gabarangay na namino sa ito akaroon. Salamat naman hapon sa inyong lahat siya. Pwede mga itaog good shot, Lady Diana, lalaki ra, 21 to 27, kanang buutan na DJ. Alam mo, dagang kinag mga single nga mga nga mga naminaw dari sa itong programa, mga galing lang. Oh, the love diaries ni Lady Diana, nahimo naman yung dagananan sa mga broken-hearted mga tao, mga kaigan. May nagitag textmate dere. Ang sound naman eh, wala man taga-balos yung number, Ma'am Ira. May nagitag textmate, 21 to 27 years old, kung iahagi na pangita sa usaka lalaki. Huwag simple na kaayo, buutan ra daw, mga galing. Salamat Ma'am Ira ha, pero pag-amping sa mga mag-text sa imuha ha. Dali-dalitso-dalitso nga musugot tayo. Mga dili-dalitso musalig sa mga tao, dili pa kayo nimo kailha. Ila-ilaha sa agyod, ay nimo intertenon. Kung kinsa manggaling nga, mga mutray o sulod sa imong kinabuhi. Nawala, ang sanay, nawala ka-update kay wala ka balo. Mauna di ha. Salamat Sir Blas Arbalarote ha. Ito ang suki nga tigpaminawan o suki nga tigtambag. Once again, nalakad sa may Bagarian City. Ay, on sound pag-appeal sa imong palood, Lady Diana, nga hugot line. Ay, kanabernes, Romana, madam. Every Friday,

kanata sa tuwang hugot mo isend buhang. Imarang buhang ton sa yun dragid ka ayon na. Every Friday magdadaw ka sa atong programa og kay every Friday man ang tuwang hugot mo isend mo Ma'am Ira. Imarang kung i-text ang imuhang kinakusgan nga hugot entry sa tuwang hotline number. Or ikaw ka tanong sa Facebook Live, pwede gihapon kang ma-appel. Pero, kung mag-comment ka sa imong hugot entry, make sure nga na imong number sa ubos. Iba na talaga simple, Ma'am Ira, maghulat na tayo ng announcement sa atong winners before mahuman ang atong programa. Ay, mag-chat na di ay sila sa Facebook. Nangita na siyang chatmate kay Igan.

Sa ganang nangita ka chat, may dream ang gana pangitaan. Dibang ninyo ang iyahang Facebook account niya si Ira Barrendos. Nag-led daw ka na ito karoon sa Facebook Live. Salamat naman hapag kinimuri once again. Alright, time check mga kaigan. It's already 1:27 in the afternoon. Panahon na para... Unzaman. Panahon na para magbasa ta sa lainapod nga sulat ng baganan sa atong programa karong kaigan. Kung daganang gahulat ni ha, daganang gahinam-hinam na maminaw ug mutamba sa atong letter sender karong adlaw. So, sa pag gusto mo tambag mga gala sa atong letter sender, has standby lang po kayo dyan. Kaya pag kumana itong basa ani, pwede natin mo mag-check sa inyong mga advice or pwede po matawag unyo doon kung gusto mo maghatag o advice sa atong sender. Ay pa sila ka-chat ng ipangita ako kwarta region, pareha gid na ani sa ako ba nang isig love, nangitag love life. Kita ni busy po ta pangitag gwarta. Laban lagi yung dami. Alright mga gala, once again, standby lang po kayo dyan. Kaya ato na ning paminawan, atong himay-himayon, at atong sabdon kung unsay problema. Nga buot batambagan sa ato ang sender karong hapon.

Sunrise sa Di Paglangay mga gala, here it goes. Mudded Bunny, letter sender. And you face the world alone. Dear lady Diana.

0: pinagbibigyan mo.
1: 98.5.
2: Kinsa kaning ni Paliog?
3: Si Samuel ni sa iba, Bawarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magikan sa sulod sa lalunggan nga murang kuwat nito sa samad.
2: Okay.
3: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayo sa pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro mga kundalunggan na sige nagbalik-balik.
2: Okay. Sakit. Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga gianto si mo sakit si mong dalunggan?
3: Tungod pa to atong kwan pastor, February 17.
2: Uy, so mga kwan ka bulan di ay upat ka bulan.
3: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
2: sige.
3: Mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
2: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ka Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
3: Salamat kayo, Pastor. God bless you all.
2: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Lo, nganong katakiang kaman?
10: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
9: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
11: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Everybody line up!
16: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
17: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
16: Naapari ay na!
18: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng taong sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan kayo dito na ako. Mo, tingawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko si Saron, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang ang tapo kayo naghan ng dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayun, ako, kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka.

0: adlaw kang maglibang kang naay daghang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duha.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayud ako.
0: Okay.
1: Ito na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter na.
1: Gamay gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una ni.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, nga. Diyan na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
0: Salamat kayo Nanay Lalay.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan din ni President.
1: Ah, yes. Igan din, kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter beto sa Liog, kaya
1: oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Nom, okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, oh, anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diyan. O, oh, di ba?

0: Ah, si Vivin man si ni sa Purok Mes Balinsa po, Pastor Dade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po ni siya sa Ibiza men. At yung naging bulan mang good, pag anin na mo diri, nagluyan ni siya.
1: Okay, nga nagluyan man? Sa Igibate?
0: Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, di pa kuan niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya. Kay sintaan niya sa kanan o kanoon sa Ginoo maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatugilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila iyang napalit karon kay wala niya, dyan, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hirida nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakabidin ko nga magkalit o Diginax. Tulang kabuktas na dahil din. Naarang na ba ko? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Lionel Casterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Casterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Casterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Casterdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Casterdan, yung ikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavig Max Plus?
0: Yes,
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, kay magkalibang kong ganhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa gino, karong buntag, antunang tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa gino, o, naulian ng karong sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, oh. Mamay, yes, alam, naghan kayo dugo ba? Mo tingali sa pagdali sa kumpiyan.
1: Ah, okay.
0: Makalisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, sa hospital na lang yung tapo kayo naghanan yung dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Diwa kaadlaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nai.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni. Eh.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Dua na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nai. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na
0: diyan? Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, hindi ulit sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos, hindi kaya ang lawas, pag abot sa balay, halos murang ginamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, og duha ka buok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lami, kung nakaiyang paminaw, murang tawhay ko makayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, sa ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Nom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Sir, kumusta man?
2: Nanam ko eh, dito mo mo gawin sa ako ang pian doctor.
1: Okay.
2: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
1: Spring.
2: Naglaba ni pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Tapos yes. Grabe naman kasakit ako ang pian. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na ko, hubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga dapalinto na ko, bugma nga singot, nga okay. Ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
1: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
2: Grabe gid ko sa pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga dua pastor kay gapanghangga naman siya matumik tincture pastor.
1: Ah okay kay mapospital na mo unta.
2: Oh mapospital na mi kay grabe man siya ka mabalaka og naalamig ka pang bation. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ta makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga ka sakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong gun.
2: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giyaplasan

0: dayon, diabrihan ako gamay, mo po dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay, so, umantag to, pinalang ka minutos na ayaw siya.
0: 10 minutos, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbaramag, wala na yung power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agtan, wala na ba yun, no? Katuko sa una, mawto ni palit kong BG Max, pasok, wala aramag na tulog ka kapsul, naayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni katulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pasok, mupalit ako gutro nga kaya akong pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: ang mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. Pasto. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita ni Pastor sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin kay Pastor, gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, hindi sila maramag, wala may power to sindahan kaya na, nito ko ilan ang baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul, Pastor, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata, Pastor.
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, Pastor, mukrus din sa kuntunga, sa mata ba, dito sa antan, wala na bahin, o katuko sa una, mawto, nipalit ko BG Max, Pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di kaluyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay Pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay, sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba niya? Mubalik kung inom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano, gitaluhian kay sa Ginoo, Pastor. One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Yes, akin siya ni Palayog o Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin katuban ni Pastor?
0: Ganin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: On sa'yo ang sakit?
1: Nakakross siya sa isang ikabatay na hurot niya, Pastor, nakurap.
0: Akin siya ni Palayog?
2: Si Egan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
2: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Uh-huh.
2: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
2: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
2: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nga daka na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dirira sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
2: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palayon?
1: Turin Mengbore.
0: Ako kita ka sa Kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simon yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record okay. Ako ang tunggi, sulayan, nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, wala naman ang nigas akong gibati. Tungod na tunggi, yung ako ang usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, ipainom na siya o duha kabuok niya. Pag abuntagin siya, alam niyo kung nakaiyang paminaw. Marang tauhay kung nakaayos.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Gansel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na palay pagampo.
1: Salamat pastor.
0: Yes, igan ni Sel, diha sa Aglayan. O ga salamat palihog.
2: Dumida nang sigan dok.
0: Kita ga asa ka igan?
2: Manila Group wa ula na din.
0: Okay, unsay ato masulti igan?
2: Ako ang magpapasalamat po kay ako ituan ng aking apo. Kinagat ng ano yung amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, ang namaga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Saan ni Paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Asa Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaigbaho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil ka nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan dahil yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarang doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Nabalik na po dahil ng taas ang buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Paliog gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may buntag
0: nay. Sir, salamat kong dakon. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inom ko ni Bibi itong Diding Mac, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo rin sa Ginoo, karo puntag, ato ng tang hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo rin sa Ginoo, maulian lang yung karo, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang dalhan kay dugo ba? Magpinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaluisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kay. So, sa hospital na lang yung tapo kay daghan na didugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ang lor akong kalibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluisan sa Ginoo.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Kasi ko na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
0: Dako ko sa una, ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, nga. Doon nagkontrabattle ang akong
1: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo, Nanay Lalay.

0: sa Dipalihog.
1: Ah, si Servo there ni Dres Kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, pastor, din. Dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo pasalamat sa ginawa, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sabi ako, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima. Kapsul, may nakahit sa kuwa.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: sa una na ito, pastor, sa panan, Diyos mo
0: amen.
1: Una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan. Igan Lord, loud and clear ka.
2: Ito ang picture this, pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnawag, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba?
2: Pagkakita ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Naamay sakit din sa Miguel Karon, pastor. Nagsakit, anak din karon, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
2: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingko pamini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit nga hilanat.
0: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig din ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Bigimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
2: Salamat
0: kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo nang mao nga tambal.
0: Sa kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ba adto nga masulti?
3: So, salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Bigimax kay isa kita ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani naman ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki okay, naman sa kami.
0: Oo.
3: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihayog ka. Wala ang binus sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala akong gusto sa muli, pasto nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ay, sa niya ang kapal nga bisima na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantuan.

0: Domino, may buntag igan, unsa may atong
1: kanang magtestimony ko pastor sa paagi sa akong bana sa parte sa yang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa yang tiil nga nagubag man. Naon sa?
1: Kanto pastor kanang natumba siya sa motor dayon nasunod og gamay ang yang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to pastor, hantod nga nagnana siya dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto pastor, nagbali dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato pastor nga, natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa yang tiin. Lumaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o
2: Bagindaning.
0: Ah, yes, ah, Igan Palayog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Niya ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ay ang gibati sa lao, saan ay ang sakit?
2: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, ano siya natabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga sila nakapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
0: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sa wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ipuan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: sa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: ang liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi nito ang fake address pa sir, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit pa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Nag-ana, sakit, anak din ka nga admit.
0: Unsa nga sakit na wag, anak?
1: Kung ano po na, pastor, mauro ko nag-ikuan sa TV, kato sa to, minggo to kasinya.
0: Ah, okay, kato murag mawat ang kagusog, unya, sakit, imong mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa center, pastor, yun ang nais din sa Miguel nga. Mauro na yung mga sakit din, karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagkakuan, pastor, pagka, atong pagdain akong tulog sa gabi, eh, doon, rasaktol akong ginam sa Digimax, na yun pagka, kanyawan akong nabati nga, nagsingkog pangini, kaya ang, lahi man ayang hilanap, pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kanya, wala kayo oras, sige, kung balik-balik kong pangini, ay akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kanya, pagkabuntag, may utom na po kong inom o mga kapsul, pagka alauna, pastor, nakatindog ko, gracias sa ginawa, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o na, naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iya-ihi, o yan dugo kay. Sige ba, pagbalik-balik yung hilanap, kunya, di, wanan ko gripiral, na i-admit siya, kay mubo yung sleep date, dahil na-dehydrate daw siya, saka init yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, pastor, ba, kapoy, magigit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, masalig, yung kunin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipainom sa iya, ha. Kaloy sa ginawa, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay
0: kayo.
1: Salamat kay
0: kayo.
1: Salamat kay kayo. Salamat kay kayo. Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalaka na ako ang paristoto. Kay grabe na good. Lukot-lukot na po. Ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong ibati. Nga grabe good nga. Dapalito na po. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masapot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na grabe gig na pasakit. Mato pag-inom na kong bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon yung munggan?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin kami ke. Dahil maoy na ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na igan ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol sa iyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Salamat okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti ako nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Saan ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nagbili dayon medikan sa doktor. Nakabilib lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Moto, Pastor, nga natisin niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...
2: Tibok natong kasing-kasing. Sa tibok natong kalagong espiritu. O sa tibok natong kusog.

0: Yes, at kinsa ni Palihog?
1: Igan Bering, Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan Bering, sa ato Igan Bering?
1: Asong mama Igan bang, yung Gwitter, beto sa Liog. Kaya oo. Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako pa kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
1: Oo, oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila ka buke yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya, o isa ka buke.
0: Isotilya?
1: Sir.
0: Yes. Ay,
1: anam-anam lang niya, inom.
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Kapag di kayang lawas, pag abutin sa balay, halos murang binamulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha ka buok niya. Pag abutag din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugipang kapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Sa dipalihog.
2: Si Igan Pruni Sarador sa magsaysay kitaw-taw. Magtestimony kung Pastor Bak, nag-inom ko Convenia Max.
1: Ayon.
2: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
1: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
1: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
2: 444.
1: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
1: Kani ato, so wapang Vigimax?
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
1: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno ugsama anak kaubos karon.
2: Oh, wala ni Pastor.
1: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
1: Gikan sa 444.
2: Oo.
1: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. Pastor.
1: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay 15 na katuig, Pastor.
1: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
1: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani.
2: Pruni Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
1: Pruni Sarador.

0: Magdampungpot.
1: Okay. Naun sa ito yung mga asawa gani igana din, no?
0: Na-stroke po siya. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya namatay. Buros nito siya pag na-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agak ko na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ma'am, great. Gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwantian. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ito ang taris na ito. Kay, grabe na yun. Lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong gibati. Nga, grabe yun. Nga, dapalinto na ito. Bugmaw nga singot. Nga, ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe ka kasakit, pastor, na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua, pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may. Kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe ginapit na kasakit. Moto, pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humagad to, nagawas ang hangin, niya okay na yun yung mong gawin.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humagad to, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magad to si Igan Lizelle o Barangay.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuhaan ang daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: yan indani.
1: Ayes, igan palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, kanang gatabilan na gidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayang sakit?
0: Oo. Ya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ayang sakit, igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Ya, maura gito ang gatabilan. Sa pernil ugdugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila nakapilya yan nakalit karon kay wala niya dyan. Isbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka

0: Dan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Pastor Dan.
1: Ay, taga-lurugan. Lian. Ay, yes, o siya, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, Sir Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Ah, unsa dahil mong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dahil imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo ka.

0: ni Palayog?
1: Turing Lingbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, simuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalilam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, kaya nawala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo dahil itong giyong na kung usalan yun ka, buo kapsura sa Bidimax. So, magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Burganlor, loud and clear ka.
2: Kapag itong pagkagis pa so, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
2: Naaman si Grace, ang tunag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito ka, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindong.
0: Bawa ba?
2: Pagkakit ng bukong.
0: Uy, oo.
2: Oh. Naamay... Sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nagkakarang sakit, ang nagre ka nga admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa pamingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
2: Oh, adto ko sa sentro pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo igana?
2: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom. Ginawa.
0: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan, kana kahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka so, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O oh, naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, di, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
2: Kunya, nag-una-una ko, pastor, baka kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Di pa, ilam na ko na ko siya, Bidimax, di-double niya po na ko, doha ko, di pa ilam sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Igana Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Igan, Lor.
2: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo na maunga tambal.
0: Eh, makinsa ni Palayog.
3: At si Hilda, nasaripa ni.
0: Yes.
3: Nagamit ko, Bidimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulad ako sa doktor. Di makatidong ko na magkalit o Bidima, tulang kabok sa sedan din. Na arang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
3: Salamat sa
0: kisa ni Palayog? Kisa ni Palayog?
3: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: At hindi nga sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makatidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabok ka sir Dandy. Na arang-arang na ba mo, wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: O ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: Dalaga ka po ang anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka, anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir, po ang top ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya matin mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagal.
2: Sali Palihog.
3: Igan Imay ni Pastor.
2: Igan?
3: Igan Imay Urungan. Tagapatag, Pastor.
2: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Maramag? Asa Alanib?
3: Alanib.
2: Okay, si ato Igan?
3: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
2: Oo.
3: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ula, ang ulo?
3: Ang kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
2: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
3: Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Then ka nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor. Salamat
2: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot pang katin karula. Apla sa lang kung OBG Max, nagpwede ko si Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero nung tulay ko kita, Pastor, wag ilang kapatapos ang mong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kung ano, Pastor? Nakabuok?
0: Duha nakabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: A kinsa ni Palayog?
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Hindi nakatulong ko na mag...

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa yung mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya nalang ang bidimak niya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o bidimak, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lagi itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa gid po sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan si Ginoo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palihog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Ah, yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bisa sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay ni gamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit nang ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Nom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor kung mapalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Oh.

0: Yes, sa akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Kuan ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pwede kong ikot, pangitapin ka nula. Niya, ato sa lang kong OBG, Mac, pwede ko silang Igan, Vigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero, pwede ko silang OBG, Pastor, wala, hindi lang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba eh, gusto mo na gawin sa ako ang PM doctor?
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Dali ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga kapalito na po, bugnaw nga singot, nga ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bidimak nga duwa, pastor, kay napanghangga naman siya matumiksing siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, na alam mo siya pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili mo ko galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, na okay. Grabe gig na kasakit, mato pag inom na ko bijimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong okay. Gun.
1: Duha nakabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan na ko gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barangay

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlargement sa heart, mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Bayern Juniors.
1: Sa di palihog.
2: Si Sir, for their leaders, kinilagan sa Jordan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, pwede maglito lang ni Egan Kana.
1: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsol.
1: Giinom imong kapsol.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
1: So, kausap sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na ginang sit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itino.
1: So, nakabalik?
2: Na akong bitima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong late.
1: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe yun. Magalakaw ko, Pastor, pero grabe.
1: Grabe ka sakit.
2: Mag-ban.
1: So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulpa ito na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Ipanalangin na niyang biktima sa kapsul ng may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
1: Amen.
2: Diyan may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
2: Ako si Sir Buida yan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayit, gusto mo na gawin sa ako ang PN doctor.
0: Okay.
1: Atun sa baton, atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe namang kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, gili ang siyang, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ito ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe yun, nga dapalinto na po, bugma, nga singot, nga ikit masabot, nga bastong mukakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe yung kasakit, grabe yung kasakit.
1: Grabe yung kasakit, pastor, na mato na, wako magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bijimak nga dua, pastor, kay napanghanggar naman siya madumiksing siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka, na alam mo siya pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kung tiyan ba, na okay. Grabe ginapit na kasakit, mato, pag inom na ko bijimak, na arang-arang man ko, kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Digimax. Isa kita ko sumala pa so nga, dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buo. Namaro po pasto na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ako dito, fix sa disk ako, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si disk, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito kasol, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Pagkakang bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron, pastor. Kaya nagsakit, ang nagre karong nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno ko na pastor mo ko nagiko sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
1: Oh, adto ko sa dente pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuno pastor pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanyaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako nga anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandog kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yung flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yung hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ng kulod sa alig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay pastor, wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay, iuli ko. Ipa, inom na ko na ko siya Digimax, i-dubol niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Akin sa ni Paliog?
1: Ate, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Din ako din ko na magkalit o edema, tulang kabukas na dan din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pag-edema.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good evening, sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko siya ng Igan Vigian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko siya, Pastor, wala, gilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, ganang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Apostol Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: dai? Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang rawat pag abot sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka anang gabi iyi pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkabuntag insa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, wow. Mani siyang nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenio Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha. Sa palayog.
2: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
1: Merly na Domino. May buntag Igan, unsa may atong...
2: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiyo na nagubag.
1: Nagubag nga noon sa dayang TL nga nagubag man. Noon sa.
2: Kanto pastor, kanyang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang yung TL.
1: Oo.
2: Dayon, nubag doon to pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga didaladala ang yung TL nga nagubag.
1: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
1: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: Oh, ito na rin sa doktor yung sugar. Dami naman kayo yung sugar.
1: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Eh, eh, kay mara na mag-mixin, Pastor, ano yung tiil.
1: Sige, Igan. O niya?
2: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakabi sa imong Digimax, ngayon yung tambay. Moto, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ka ni Igan Chopi. Nagpalit ka din mara ka mo, Pastor.
1: Oo.
2: Hantod, akong dito tumak ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin.
1: Oo.
2: Di mara din ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
1: Okay.
2: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Hantod mo ka dito nga kaayo sa iyang tiin, Pastor.
1: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: si Monica sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iisiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ka, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya ka ng energizer niya. Gani, maupod niya akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Dino di Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros mo siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa Bigimax yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karoon isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: On say ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, dako na yung guiter. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O di ba?

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila iyang napalit karon kay wala niya, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw la

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taabi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong bigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa yang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng yang tiin.
0: Okay.
1: Ang yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang to, moragyod yung nakaya sa yang tiin, Pastor.
0: Amen. No, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: sa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang adaan, so, imong...
1: Oo, nakuhaan ang adaan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung nakalit karon kay wala na, Jodlis. Bakit na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon,

0: G-Max, imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So, salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati, nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So, dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, dakan na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sabi G-Max ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador di palihog.
1: Igan Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dakan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, dakan na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa bigimak ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merly na Domino. May buntag igan unsa may atong
1: kanang magtestimony ko pastor sa taagi sa akong bana sa parte sa yang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa yang tiil nga nagubag man. Noon sa.
1: Kanto pastor kanang natumba siya sa motor dayon nasunod og gamay ang yang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niya ang tiyo nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Moto pastor nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa yang tiin. Lumaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit na yun ang to. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: sa Nipalihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group, Lim Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
2: Sige mo na sa Vigimax, Pastor ba?
0: Yes, Igan.
2: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman, guru to siya.
0: Oo.
2: Uling sa baray, nalupog, nuspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnawa, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Namurag, di pa rin mo siya, nagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidibak, nga duwa dito kabuo, kinahatlog dito.
0: Oo.
2: Minutes, Pastor, naulian dito siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O nga, nang luspad?
2: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong gitay na mag-bidimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
2: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bidimak.
0: Glory to God!
2: Oo. Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
0: Egan Bering, Mr. President.
1: Ah, yes. Egan Bering, sa ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan Bang, yung Gwitter, Mr. sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako pa kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Ang nakapalit nang ko diya, o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: sa di palihog?
1: Ah, si Server there, leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulog kabuok, pastor.
0: Tulog kabuok, then, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulog kabuok.
0: Tulog kabuok.
1: Tulog po't kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, pastor, kay... Nawala na din ang sakit sa akong napalapa, pastor, din. Dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magkwala akong live.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magkalakaw ko, pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Akong
0: so, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulba ito na... Pati
0: kapsa, okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang pagkikay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayaw ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kani paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: di Palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po nga ako ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hirida nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Dinakapidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabuktas na dandi. Na arang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pag-ibinak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: ¡Campeón Dios!
1: ¿A quién se ha dicho?
2: A ti, Hirudia, a Saripani.
1: Yes.
2: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagturent ako sa doktor. Di makatidong ko na magkalit o bigina, tulang kabok ka sa dandi. Na arang na ba ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
1: Salamat.
2: Salamat sa
1: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakabibin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dandun. Naarang na ba yun ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pastor, ito butang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen, adalay ko ng Diyos, how great thou art. O sa kamay buntag, mga kaigsuunan, mga pinanggal at mga tigpaminawan. Adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa 5 na bulan sa August 2026, ubad-uban ang mga kaibigan sa pagpaminaw o mga pipila ka mga awiti makalangit o labaw sa tanan sa buhing balaang pulong sa Diyos kaibigan ko. O kasubukin nato nalangan ta pagsugod. Pagtingog din itungod kay natagamay problema sa itong Facebook Live. Walay audio makiksuunan. Ang tinood na 12 minutes before 4. Nag-live na ko. Kaso walay audio. Huwag maglisod ako din eh. Maung ako na lang gi-end ang itong audio. Huwag at nang ipaabot nga maka-live ang 98.5 radio kaibigan para akong ma-share. Huwag salamat sa Diyos. Pag-uhay pa lang naka-live sila dito. Huwag atong i-share. So madugod na karunig suon sa itong mga followers. Sa akong gi-share ng live na to, although di makita ang atong panagway diha, pero sige lang, importante madugog ta sa mga dapit nga way access sa mga partner stations na to na nakaukap sa programang pinagpalang musika mga kaigsunan, mga kaibigan ko.

Osmon ko, maay buntag mga suki na itong tigpaminawan. Oga, sulod sa kapito sa kauras, magbanoban ta mga kingsunan sa pagpaminaw o mga minsay gikan sa Dios, pinagi sa alawiton o siyang balaang pulong. Oga, medyo di kahit ta magka pagkusog sa tingog din eh, tungod kay basi makadisturbo ta. Pikasigsoon. Tungod kay sayo pa din eh. Nagbihay ta mga kaibigan mga kingsunan o gas pagkaroon at din ni sa Bayugan City nag-broadcast. O ga, niyabot na gabi din ni mga alas 10 na siguro to gabi o alas 9. Gikasong biyay, gikang bukid noon, via Hingoog. Then, naatay gimito sa kahapon dito sa Butuan City. Ang Sunshine Radio, o ga, salamat sa Ginoo. Safe traveling yata gani ka nato. So nato din niyan, hopefully nato yung mga listeners sa Bayugan City nga ato niyang mahimamat o tumakita nga namin sa Tapa Radio, mga kaibigan ko. Mustay ko din niya sa Bayugan City hangtod ta alas 9 and then by 11 o'clock itugo sa Diyos. Di ako sa Metro FM Prosperidad.

Iksoon, pagkataon, pagkanindot ang Diyos may atong pagkaunahon. Sa di pa tami mong bisig karong adlawa, nindot nga itong mauna ang Diyos. Sa di pa nato buhaton itong mga adlaw-adlaw mga bulaton, nindot nga itong mauna ang Diyos. Magkapasalamat kita nga ito kaniya. O magpamalandong siyang balang presensya. Samtang kita magpaminaw, aning mga awit yung makalangit, iksoon, nga itong giandam din eh, alang sa kamayaan sa Diyos. O ang itong oras karon alas 4.22 na. Pag-ampo ta mga kaibigan. By the way, I hope nga nakita ninyo atong gishare nga live. Para nga sa gihapon madugog ninyo ang atong programang Pinagpala Musika. Aning adlaw nga Merkulis mga kaibigan ko. Take me home. What joy shall fill my... Pag-ampo ta mga kaigsuonan.

0: Mena takos ikaw, o gadalay kun ang Diyos sa minsay sa awit ang kinodigsoon, ang Diyos takos ang ayanday kun simbaon o pasidunggan sa atong matag kinabuhi o labining sayo sa kabuntagon. Pakain do tigsoon nga ang atong Diyos nga takos. May atong madayig masimba ning kabuntagon, kaibigan ko. May buntag kaibigang Chris Adaug Romo na karun naminaw sa itong Facebook Live. May buntag din mo kaibigang Chris o kang Verenia Comey. Ana Luna Bailin o Katusab. Umusab kaibigang Rosalina Mariano Pante. Felix Tomada Sarte. Kaibigang Livy Nakario Dayang. Thank you for watching. Ana Bilya Hitiso Igan. Kamusta man? Igan Bilya Diaz sa Barangay Kulasihan. Noni Pinardadap o kang Kapitan Pastor Maximo Varquez o Bingoog City. Diyan kahapon igsoon sa Hingoog ni Hapita Diya Magkadiot. And then namatay gi apas gidunta sa Butuan. O kay mapita sa istasyonan. O nga wapunta. Pero mga alas 7 na po may nagkita no, sa atong tingwa nga makita usab no ang taga Sunshine Radio atong amigo, kaibigan Dondon de los Santos. Paibuntag ka nimo kaibigan Don. Oh, good morning sab kang Mar in Mar Im Okoy Anto Lilian Villamore Elizabeth Anabo Oga Lilia de los Santos Aurio Anto Jenelina Galula Anto Igan Lisa Avilia Sabasa.
1: Wala na ilaing pasidunggan
0: Emin wala na ilaing pasidunggan Igsoon kung di natong buhay lamang nga Diyos. Mga kaibigan, itong oras karon 34 minutos na makalipas ang alas 4 at tangi ang balaang pulong sa

Osbon ko, broadcasting tadi ni Igsoon karon sa Bayugan City. Malipay kay kong mahimamat kung makita ang ato mga tigpaminawan din sa Bayugan, mga kaibigan. O tama lang ko mga alas 9 sa buntag din ni kay Unya by 11. Maningkamot ko nga natadiya sa prosperidad Unya. O kita-kita to Unya diya sa prosperidad. Then from prosperidad lausta sa pagkahapon siguro mga alauna diya ta makaibigan sa San Franz Agusan del Sur. Salamat sa mga partner station na nag-hook-up ko na ito karoon. O salamat sa tanan nga nag-signify, mga kaibigan ko. Osman ko, walay audio atong live sa Facebook nga niya. Maong akong gi-end. Then, ako na lang gi-share ang live sa 98.5 Radyo Kaibigan. Randy Virtua Daso, maayong punta diya kanimo. O Iganji Lord, Hersalia Rosalinda. Ang numero nga itong ginagamit nga pwede mo magpaabot o minsay, labi taga Bayugan, text mo. Taga Bayugan, kung naminaw mo karon sa Top Radio, text mo sa numero nga 09-27-71-1212. 09-27-71-1212. Consolation Boy Sir, may buntag. Anto Alma Mangira. Vinalaab, amba usab maayong pagpaminaw o may buntag sa kanimo.

0: Salamat, Pastor. Good morning, Amping Sabiay. Salamat, kabigang Don. Oba, Sunshine Radio, Butuan. Sige, nalipay ko nagkita ta sa taas ng panahon. Pinakatuig ko ay magkita. Nalipay ko nga kagabi, nagkita ragid mi diha sa Butuan City. Lazara Jupit, Pastor Wa, lagi imong live. Nag-live ko akong i-share. Gishare lang ako ang live sa Radyo Kaibigan Valencia.
1: Bayawon ka, awitan ka, uban sa
0: Tatay Francisco Yanong, may bunta di kanin mo. Sa'yo kain siya ga text na to, no? Salamat gayo. Sa'yo gamata kay Gatang sa programang Pitagpala Musika.
1: Mga kasaypanan kay ikaw lamang ako.
0: Ikson, magabasa na kita sa Balaang Pulong sa Ginoo.

0: Pulong sa Diyos nga atong nasulti kanuna, importante yung kabahin sa programa Pitagpala Musika o tungkol din Ikson ako magidapit sa pag-uban ka na ko. Samtang ako pagbasaon kanimang parte sa balang pulong sa Ginoo, makita sa libro sa Binuhatan, Book of Acts, nato sa Kapitulo 13, mga kaibigan. Isip sa atong pagtuon o palayin sa pagtuon ni ini, di lamang kita nagatuon kung dili nagapamalandong o kanang pamalandong Ikson maugin ang mga panahon that we are allowing God to speak to us. Pinagi sa pulong nga atong gitun-an, mao na nga di lang tarigo na tuon kung dili na malandong ta kay atong ginatugutan ng Diyos pag-exulti ka dato. Nga mahimong kabayan usab ang iyang balaang pulong nga atong nakatunan sa atong matag kinabuhi. Kapitulo 13, Binuhatan or Buhat or Book of Acts, Chapter 13, verse 38 to 48, may ato pagbasaon karon. Gikan bersikulo 38, ngadto sa bersikulo 48, mga kaibigan ko. Busa, mga kaigsuonan, kinahanglan ay baluan ninyo nga pinaagi kang Hesus. Gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa ato mga sala. Si bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus, gipakamatarong na sa Dios. Kinidili mahimo pinagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Busa pangandam kamo aron dili may tabo kaninyo ang giingon sa mga propeta. Kamo mga bugal-bugalon, matingala gayud kamo sa akong buhaton. Mga matay kamo tungod kay ang tungod sa inyong panahon, mahimoon ako nga dili gayud ninyo matuuhan bisan kun may mupasabot pa ni ini kaninyo. Sa paggawas na ni Pablo o ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo, gignan sila sa mga tao nga mabalik sa sunod nga adlaw nga ipagpahulay aron sultian pagayod sila may tungod ni ining mga butanga. Uman sa tigom, daghan mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo ang misunod kang Pablo o kang Barnabas. Gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas na magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlaw nga ipagpahulay, halos ang tanang mga tao sa Antioquia nagtigom dito sa simbahan sa mga Hudiyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Pagkita sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa daghang mga tao nga nanambong, nasinagayod sila o gisaway nila ang mga gipadulte ni Pablo o gipakaulawan pa nila siya. Apan nagmaisugod ni noon si Pablo o Barnabas, mingon sila sa mga Hudiyo. Kinalan gayod nga iwali o na din ni kaninyo mga Hudiyo ang pulong sa Dios. Apan tungod kay gisalikuway ninyo siya, nagpailalamang kini nga kamudili ang ayan nga tagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa sukad karon sa mga dili Hudiyo na kami muwali sa maayong balita. Tungod kay mao kini ang sugo sa Ginoo kanamo. Gihimo kay ikaw nga kahayag sa mga dili Hudiyo aron nga pinagi kaninyo ang kaluwasan mo kaylap sa tibuok kalibutan. Sa diyang dungog kini sa mga Hudiyo nalipay o sa diyang dungog kini sa dili mga Hudiyo, nalipay sila og miingon, dalay gun gayod ang pulong sa Ginoo og ang tanang mga napili alang sa kinabuhi nga walay katapusan mahimong magtotoo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan, makigsuonan. Atong nasayran nga kini maong mga pulong kabayan kini sa mga pagwali nila ni Pablo o ni Bernabe. O ato makita igsuon sa mga wali, ilang giwali, ang may tungod kang Hesus. O kanamaw ang maing balita, mga kaibigan. O ato kining tanawon o sa pag-usab, nga kung yung pag-ampo igsuon, na agit tayo makatunan, igsuon, paminaw pag-ayo. Importante nga ito kining masayran, kining maong kamatuoran. mga kaibigan ko. Oga, naay pipila ka importanteng buta to masayran. Oga din ni agiwali paingon din nga busa. Therefore, brothers and sisters in the Lord, ko ato sabton kining gisulti nila ni Pablo in verse 38-39, mga kaibigan. Kinalan gayod nga may baluan ninyo matud pa. O di lamang alang kanila, apan alang kanatong tanan, kinahanglan gayod nga ato kining may baluan. Ang may tungod kang Hesus. O din ni sa radyo at alaing ginawalig, so kundi may tungod kang Hesus Kristo, ang atong Ginoo, ang atong manuluwas. O matod pa din ni, kinahanglan may baluan ninyo nga pinaagi kang Hesus, gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo na sa Diyos sa atong mga sala. This is good news, makaisuunan. Good news. Kahapon, antong gabi, trending ang pulo nga bad news. Bad news. Ang uban, ingunan sa yung bad news di ay. Pero sa mga bad news, daga nagagit nga we need to pray more for our country. Although, wa tayo balukon sa bad news, ingon sa uban, dakpan ko nun si Senator Bato. Pero wa man tayo nakita nga proof. Wa po nila gisulti nga ingon ana. Pero basta, adunay mga pulong sa Facebook nga bad news. Yung tagbad news, so something bad is going to happen. O di ba ka? Dili maayong pangitabo. Pero igsoon, despite anong mga bad news, atong timan adunay good news. Adunay maing balita o kinimatong nasangyaw matagbuntag, mga kaibigan ko. Og usa sa mga maing balita nga ang ato mga sala mapasaylo na. Maingon ta, pastor, di man ko makasasala. Ang pulong sa Diyos ng ingon igsoon, ang tanan nakasala og nalayo sa Diyos. Apat sa panahon nga ikaw na ipasaylo sa Ginoo, kaneto makasala kita pangkaroon, gipasaylo, magtawag nila nga luwas, pinagi sa grasya sa Diyos, mga kaibigan. So, bisan unsa kadako sa masala, ikso mapasaylo sa Diyos. This is good news, mga kaibigan ko. Unsa lang ka, no, kanang kalipay mong batiyon nga, sadan ka, pero inon nga, ayan na, kalimti na lang ito, gipasaylo tada ka. O di ba ka, utangan ka, inon nga, ayan na, kay gibayaran na. Maayon ang balita, igsoon. Ito kung gibayaran na, di ka na mabayad. Kay matod pa ang tanan ka sa laog na layo sa Diyos, unya ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. O sa kasimpleng minsay, alang kanimo, apan importante nga itong masabtan, mga kaibigan. Nagibayaran ni Jesus ang silot sa masala. Mao nga iya kitang ipasaylo. O niyang kanindot sa magsulti sa milabay mga buntag. Di lamang ipasaylo apan niyang giwagtang ang ato mga sala. Iyang gikalimtan ang ato mga sala. Iyang giremove. Iyang gidelete. Og soban igsoon sa English, and he remembers it no more. Muno kanindot sa Diyos nga mapasaylo sa masala igsoon, di inumduman ang atong sala. Kita nga tao igsoon makapasaylo ta, pero kasagaran di ta makalimot. Mao na usay mabikil, awa. Away na po da. Nganuman kay makinumduman ta sa una nilang gibuhat. Pero si Jesus, he remembers it no more. Wa na. Dilitin na ang tanan. Og mao kining giwali igsoon, o niya masiklaro po din eh, og mato pa din kini, dili mahimo pinagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Nato timan igsoon ang yang audience ani mga Hudiyo. O niya nagwalik na sulod sa sinagoga. Ang sinagoga mao ang simbahan sa mga Hudiyo. Adlaw ipapaulay nila, tuas lang natapok dito kay mao man ang ilang kultura. Mamay lang belief igsoon. Adili dautan ang adlaw silang pagtapok. Ang punto lato dini gipasabot kanila ni Pablo si bisan kinsa nga nagtuo kang Hesus gipakamatarong na sa Dios. Makaibigan. Gipakita din ni Pablo sa ilang wali diri sa buhat, makaibigan, nga ang tao maangkon nila di ay ang pagkamatarong dili pinaagi sa pagtuman sa kasuguan apan pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Onsa may buti pasabot sa gipakamatarong kung atong sabtong pag-ayo igsuon giya kitang gi-justify. Sad-an mangunta tungo sa mga sala. Sad-an ta igsuon tungod kay ang tao makasasala. Makasala kita pinagi sa ato mga pulong. Usahay igsuon di ta makabantay ang atong mga pulong. Mauni ang mutulod ka nato sa kanang pagpakasala. O di ba ka sa nunahuna? O labaw sa tanan sa ato mga buhat o sa ato mga actions. So, sad-an tang tanan tungod sa atong pagkamasala apan salamat sa Dios sa atong pagtuo kang Kristo nga si Jesus namatay alang kanimog alang kanako unya nabanhaw human sa tulo ka adlaw. Gipasaylo ta o gipakamatarong ta ni Kristo Jesus. Now klaro kini dili mahimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Maubitaw igsuon kung atong tanaon ang kaluwasan. Dili kini base sa atong binuhatan. Old Hokman ta sa Dios igsuon. O atong mabuhat yang Hokman. Pero kung may guntag kaluwasan, maangkon sa tao kini siya. Dili pinagi sa buhat. Epeso, Kapitulo 2, Versikulo 10. Kay kung atong binuhatan may basihan igsuon, pirmi man kita mapakyas, way maluwas ka na to. So, ang kaluwasan, gasa, nga gihatag sa Dios. Na magan igsuon akong dungog nga nagwali nga, ang kaluwasan, dili ni siya reward. Kaya ang reward mong God is something nga imong gi kanang produkto sa imong mga buhat kung reward. No, di ni siya reward. Ang kaluwasan, gihatag kini kanimo nga libre. Busa di ni siya reward. Makaigsuonan ang kaluwasan. So, kinidili mahimo pinagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Oga. Sa diyan dungog kini sa mga Hudiyo makaigsuonan, grabe ilang kalipay. Oga, ilang giingnan. Matubadayo. In verse 42, umagipasabot ni Pablo o ni Barnabas. No? Sa paggawas ni Pablo o ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo, giingnan sila sa mga taong mabalik sa sunod nga adlaw. Nga ipagpahulay. Aron sultian pagayod sila may tungod ni ini mabutanga. Kung ako ipa-rephrase, may ingon ni siya nga, kanang Pablo, Barnabas, balik na po sunod ha. Pagtapok na mo sa adlag papulay, balik na po mo. Kay gusto mi maminaw sa inyong mga pagtulunan. Gusto mi maminaw. Nga naman kinasabta nila, ganing di ahuman sa tigom dagang mga Hudiyo nga og mga dili Hudiyo nga nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo, ang misunod kang Pablo o kang Barnabas. So, sa maong sinagoga, dito ang dili Hudiyo o of course, ang mga Hudiyo usab. Magi ang tua dito. Pero naapagyapoy na convert and so on. Nga dili Hudiyo nga tua dito sa sinagoga. Maningong human sa tigom, daggang mga tao Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo, ang misunod kang Pablo o kang Barnabas. Nasabta nila igsuon di ay nga ang kamaturan nga ang tao na pasaylo ang tao gipakamatarong dili pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moses kung dili pinaagi sa pagtuong at kang Kristo Jesus. Muningon nga misunod sila, no? Kang Pablo o kang Barnabas. Kung atong sabto igsuon misunod sa mga pagwali, mapagtulunan, o nahimo silang sumusunod ni Jesus. o gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios. Manigsoon, pagtuman sa balaod ni Moses o pagsalig sa grasya sa Dios. Ang pagsalig sa grasya sa Dios, igsoon, maong ang pagtuo o ang atong pagsalig nga kita napasaylo o gipakamatarong pinaagi lamang sa pagtuo nga atong kang Kristo Jesus. Grasya. Paingunta grasya o sa kabutang nga wa nato giyaguan o sa kabutang nga di unta taangayan nga moangkon. Muna yung atong grace is God's unmerited favor, mga kaibigan. So, gidasig sila ni Pablo o ni Barnabas nga magpadayon sila sa pagsalig sa grasya sa Dios, mga kaibigan. Igsoon ang tinuod, grasya sa Ginoo. Mabitaw yung kita nga, salamat o sa grasya sa Ginoo na kamata pa kita. Muna nga, ang iyang ilato siyang pasalamatan ni Igsoon kay, kundi patungo sa grasya sa Ginoo, posibleng wa na magkamata. So, kung ato makita, balik pa mo ha. Sunod na mong tapok, sunod ng adlag papulay, balik mo. Kay andaw minaw. In verse 44, sa pagkasunod adlaw ng ipapulay halos, ang tanang mga tao sa Antokya, nagtigong dito simbahan sa mga Hudiyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Grabe. Kung may ngunang ko, usak na ko kini siya. Dakong tapok, igsoon na puno ang simbahan, awas-awas ni siya. Kay ang tanang tao, no, halos ang tao, di man 100% tanan, ang gigamit ni pulong halos. So, di kadaghanan sa mga taga-Antokya, ni adto dito, nagtigom sa simbahan sa Modio, aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Igsoon, excited. Muna ingon ako, nalipay kay ko nga daghan ka na to. Bisag atong giingon nga, ayun taong gimugbilar, pag-alarm mo, atong programa magsugod og alas 4. O ba matanag alas 3? O alas 2 di ay. Mag-atang na. Atong programa alas 4 pa. O nalipay ko sa mga radio station nga part of preparation sa naminaw. Pumalipay ko na I appreciate sa mga stations nga sayo pag sign on, ga music na that is in preparation sa programa pinagpala musika. Badawag na ang mga pipila ka mga awit yung makalangit. 30 minutes before sa itong programa. Oga, nalipay po ko sa mga listeners na ito, nga matagbuntag dire-look forward nga maminaw sa programa Pinagpala Musika. Muna ako nakita igso na yung mga tao nakadunguga. Balik mo. So, pagkasunod adlaw, nga ipagpahulay, halos ang tanang tao nangadto dito. Siguro nabalitaan nila nga si Pablo nindot ang iyang pagwali, may tungod sa kaluwasan. So natapok sa dito og naminaw sa pulong sa Ginoo niya, naminaw sa pulong sa Ginoo igsoon. Dinis program Pinagpala Musika. Ang ato din igsoon, pulong sa Dios. May atong ginasangyaw, may atong ginashare kaninyo. So, gani, matod pa din na igsoon ko ay mong tanaon. In verse 48, sa dihang nadungog kini sa mga dili o diyo nalipay sila og miingon, dalaygon gayod ang pulong sa Ginoo og ang tanang mga napili alang sa kinabuhi nga walay katapusan mahimo nga magtotoo. Mutaw to mga believers of Jesus Christ. Now, nalipay sila. Labi ka itong mga dili o diyo kagiingnan nga, di ami mag-focus ninyo. Busa na di pa sa mingong dalaygon gayod ang pulong sa Ginoo. Now, igsoon taliwalin tanan kung naamay nalipay. In verse 45, miingon pagkakita sa nagkuan sa mga Diyos sa daghang mga tao nga nanambong. Na sinagayod sila o gisaway nila ang mga gipanulti ni Pablo o gipakalawan pa niya sila. Now, note the word na sina. Igsoon kung naay malipay, na pwede malipay. Kining kasi na igsoon, man itong giingon, dili niya ikalipay ang kasuwagan sa uban. So, maingon ni mga leaders. Kung akor, kung kita-kita ramo, muwali, gamay ra ang mo Minaw. Karon kining mga langyaw kini sila ni Pablo. Puno atong simbahan. Awas-awas pa. Tanang mga tao magtapok.
1: Oh.
0: So, nibati sila kasina. Imbis malipay sila nga mga tao nga way simba kaniadto na nimba. Tungod kang Pablo. Nga maoy nagwali. Nakita nila, nadungog nila ang kamaturan, makibigan. Maong nga maturi, gipakulawan nila si Pablo. Part na silang paglutos ngadto sa mga alagad sa Diyos. Naigson, itas kabuntagon, alang kanako nga ang mensahe sa Diyos mao kini. There is an assurance of forgiveness. Kada natin kasiguruan sa kapasiluan sa masala. Ikaduha, pakamaturungon lamang kita dili pinagi sa ato mga buhat kundi dili pinagi sa pagtuon nato kang Kristo Jesus. Gitawag kini siya, grasya sa Ginoo. Dili ta ang ngayon untaan eh. Pero to siyang grasya, igon lang tamo to nga to kaniya, kaibigan. Ikatulo, ako ang pag-ampo matag-usakan na to padayong excited nga minaw sa pulong sa Diyos. Although nalipay kay ko nga daggang atiks ka na to, nga ilagyog na atangan. Ang uban ganyan mo nabitaw mga pasensya gikayo mga partner station na to nga kanang mag-uol ko kung na ay di maka-hook up na to kay ang ato mga listeners in town nga nang-addict na sa programang Pitagpala Musika. Na-addict sa pulong sa Diyos matagbuntag in town. Mag-uol gyod pag di madungog ang programa. Mag-uol gyod. Mga kaibigan ko. Gani karon no, sa Facebook Live po na ako. Hindi na ko nila makita. Hanggang message sa akong messenger. Pastor, hindi na lagi ka na makita. Timaanig suon nga mga tao, gaatang kanunay sa programang Pinagpala Musika. Di tungod na ko apang tungod sa pulong sa Diyos. So, kanunay kitang malipayon, excited nga maminaw ug mudawat sa pulong sa Diyos. Mga kaibigan magsuonan. O ang akong pag-ampo, akin mga pulong atong ginapaminawan, mahimo kining kabahin sa programang, I mean, kining pulong sa Diyos at madungog sa programang Pinagpala Musika. Mahimo gayong kabahin sa atong kinabuhi kaibigan ko. O padayon kita ang paduol nga ito sa Ginoo. O padayon na itong tugutan ng Diyos. Magabago sa dagan sa atong kinabuhi kaibigan ko.

Pasodan, ako nang nahimog. Nahimog orasan ang pinagpalang musika. Kada alas tres matanami. Andam pagpaminaw si Adolfo Contreras ni Sabantuanon ipatukar ang sakayan. Salam sa pagbasa. Matoy akong giplay ka na igsoon right before ta magsugod ang kantang sakayan. Ogo. Hopefully, nadungugdo ganiya. Saan todo pa ta magsugod. Pero magintong atong giplay right before ta mag-intro sa programang Pinagpala Musika. Good morning, Pasudan. Naminaw mi sa Real Bitridio from Igan Tilma Almonte, Amping Satanan. Salamat di kayo. Naminaw ra Bitridio, Igan Tilma. Good morning, Pasudan. Nakapaminaw na pod ko. Balik, pasalamat kog dako sa pastor. Maayong buntag, Pasudan. Naminaw ko sa imong wali. Salamat sa Ginoo. Iya pa kong gihatagan og maayong lawas aron kanunay sa pagpaminaw sa balaang pulong sa Ginoo. Dagang salamat, Lucia Alin, kipulot pastor. Magulat ako, muagi ka gikan sa Davao. Basi mga huybis o Wednesday ron, ugma nay. Basi ugma siguro kung makapit yan baka Friday. Depende rin o ni, kaya natay tuyo nga to sa Davao. Maayong buntag, Pasudan. Salamat sa Ginoo kay iya pa tang gipamata. Salamat nanay Bibing diya sa San Jose New Corellia. Exodus Bunko, nata sa Bayugan City, may buntag iga na Nelson Dolo o ga iga na Bibing. Malipay ko magkita ta iga na Nelson. Nako sa Davao karon, hopefully nakapaminaw sila sa Top Radio. Sana na itong mga listener sa Top Radio. Magkaibigan, malipay ko magkita ta niya. Labay ka itong tanan nga interesado mo apil sa grupo sa kaibigan kay aton tanawon. Ang dakong posibilidad nga makasugod tag kaibigan din sa Bayugan. Kay daghan ta listeners din eh, o diha usab sa San France o diha sa Prosperidad. Pwede po San France. So gani, usa sa matuyo, igsoon kaninyo. Magkikita kaninyo para atong tanawon ang posibilidad nga makasugod ta o kaibigan din sa Agusan. So diha, unya alas 11, diha ako sa Metro FM Prosperidad. O gamaw sa igsoon, karon dinikta sa Bayugan. Tama ng klas 9 din eh. Kita-kita to niya sa istasyonan sa Top Radio. Mga kaibigan ko. 10 minutos makalipas alas 5, mag-ampo ta mga kaigsuonan. Ginoong Diyos, lang ang salamat sa iyong balaang pulong, among dungog karon. Salamat nga. Ikaw ang Diyos nga nakapasaylo o magkapasaylo sa mga sala. O labas na nan. Imong giwagtang ang masala o kalapasan diya si mga tubangan. O salamat nga di magiunta mi ang ngayan. Apan salamat sa buta kong grasya. Nga igot lang imo to o imo kaming gipakamatarong. O di namin mong sadaan tungod sa pagkasala. Tungod sa pagkamakasala. Salamat Ginoo sa mga kahibulungang grasya. Imong gipakita. Ngani ka namo. Ako pag-ampo lamang Ginoo. Nga pinagi sa simong grasya, patay na humaangko na kabaguhan sa mong kinabuhi. Og mahimo kaming malipayon na kanunay, mamalandong magtuon, maminaw sa iyong balaang pulong. Pulong nga may nagatudlo ka namo. Pulong nga may nagabago sa mong kinabuhi. Pulong na nakatagka ng mga siguruan sa kaluwasan. Og salamat kayo sa tanan nga naminaw karon. Og ang tanan mga prayer request nila kung unsa makana ako ginadala o Dios sa imong mga kamot. Ako nagtuo sa bisag unsa kadako sa mga suliran o mga panginanglan. Ang tanan aduna gayoy kasulbaran. Kaya kanimo, wala imposible. O
ang imong tinubdan sa tang panalangin. Dili gakaubas, dili gakaurot. Your source never runs dry. Salamat Ginoo. Og ang ako pag-ampo Lord karong adlaw, laing adlaw na pod nga mangkon namo dakong kadaogan. Mangkon namo ang dakong baburgigan kanimo. Palay namo maangkon ang kauswagan. Di lamang sa material apan labaw sa tanan. Sa espirituanong kauswagan sa mga kinaboy nga asa kay magatubo. Sa among kaibalo o relasyon diya kanimo Ginoo. Salamat Lord og patayin ka magabantay ka namo. Magalikay ka namo sa matang sa kadautan. Og pati maghatag ka namo og dugang giya aron dili kami masayop sa among mga lakang og sa among mga desisyon o mga plano nga pagkabuhaton karong adlaw og sa abot ng mga adlaw. Ako pag-ampo Lord ang imong mga pamaagi o pagbuot mo ay kanunay matuman sa mong kinabuhi. Salamat o God. Way sama ka ni mo Ginoo. Tinubdan sa tanan. O mausab ang doktor sa mga doktor. O tudian na ako nag-ampo Lord. Ayuwa ang tanan nga nagipangbati sa lawas. O kung kinalan sila mo gamit sa food supplement o tambal ako pag-ampo imong panaranginan ang ilang ginainom. O pwede ka magtagbo sa langit kinanglan. O sila magkapalit sa mga tambal na kinanglan nilang imnon. Apan o pagsalig, wala diya sa tambal, wala diya sa food supplement. Naalaman ka niyo, O Diyos. Salamat yun o. Ako nag-ampo para sa nasod Pilipinas. Wa magiging Ginoo masahid kung on sila paabot nga ni kanamo. Apan ato kami, You're the sovereign God. God who is in control. Ako pag-ampo lamang no kaloy eh kaming tanan. Ayaw kami itugyan nga dito sa kalaglagan. Inoon. Luyo sa lalaing pagitabo sa panibot. Padayon o Diyos, among masinati imong grasya, kaloy o mga panalangin. O ako pag-ampo imong luwason ng nasod Pilipinas. Tabangin mga lideres Ginoo. Og tudloy ang tanan, mahimaw, mayadlo kundi akani mo Ginoo. Salamat Lord, oga, salamat sa mga partner stations. Oga, salamat Ginoo sa tangting paminawan din sa Bayugan o bisan pati Bukagusan. Salamat kanila Ginoo nga aning kamot mga mataog sa iyo. Oga, Ginoo, salamat na abot ko din karon sa Agusan. Labi din sa Bayugan City. Ako pag-ampo, Lord, padayin ka magapanalangin sa tanan nga naminaw. O bisan pa, tibuoka, Agusan. Labi din sa Bayugan City. Ako pag-ampo, Lord, dagan pa ang maminaw sa programa Pinagpala Musika. O tabangay kami, O Diyos, nga paday madungog ang programa din mong dapit. Dani, mapakusgan pagyod ang programa Pinagpala Musika. Imong dapit sa Bayugan o bisan pa tibuok Agusan o sa mga dapit din sa Mindanao Visayas o bisan pa tibuok Pilipinas. Salamat Ginoo sa tanang sponsors. Salamat kinabuhit nila ni kaibigang Nelson o Bibing Dolo or Dolio. I pray for protections and more blessings man ka nila Ginoo. Salamat Lord o sa tanang pangang nagpaluyo. Salamat kanila pa rin ka magagamit kanila Ginoo o magapatalangin kanila. Kinang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen. O, amen.

Amen. Gihugma mo ako, Diyos, bisan pa sa akong pagkadautan, pagkanindot sa minsay igsoon sa awit. May buntag kabigang dong, Orimundo, Amoskida. Amosab kabigang Marita Arlata, diya sa tagasa ni Arlata family, may buntag ka niyong tanan. Matupan niya, good morning, Pastor Dan, malipayin good kong magkadungog sa pulong sa Ginoo. Glory to God. Esther Usa, may buntag ka nimo o kaibigang sani? Christy Kalimpitan o kaibigang Linit Palmo Palomares Katayas. Langlang asis kulintas yung taon ng ando ni sila mag-ana at taog kuhan ka ng talakogon. Talakogon, kamusta? Dagambata listeners ni Atix mo ka na ako. Para akong bawaan ko ang kinalabag ko, magkaanak diya. Ganyo na rin layawan na may buntag. Nanay Flora, nainawag na ako, Nanay Flora diya sa pangdalaga. Di magkisinabot kay kusok ay ang radyo. Ako na kong tingog, di siya kadungog. Ang sa pagdungog niya nga, kusok ay ang radyo. Sakit po sa akong dalunggan po. Nawag sa ako lang giyop ang microphone. Ulagi ko gamay diri sa kong silingan kay kusok kong tingog. Kaya di ko madungog ni Nanay Flora. Nanawag na ako, lipay kay siya, kay listener siya nato. Salamat na iya. Di lang kita makisinabot na kay kusok kay mong radyo. Kaniya, samtang katawag ka na ako, dool kasi mong radyo. Kaya kung i-on po na akong microphone, na mo feedback yung pag-ayo. Motong gi-off lang ako para may istorya unta siya. Pero di siya kanungog sa ako kay kusukay ang radyo. Kasakit kaya sa kong dalunggan. Pag magtawag mo, palayin mo sa iyong radyo gamay ha. Minalo mo sa ako dayon sa cellphone.

Mayong buntag pa sa namin na umidiri sa Boni Street, sa Top Radio. Oy, taga Bayugan, Boni Street, may buntag. Bisita mo sa istasyonan, mga igan sa Top Radio. Ako tanaw kung asap itong address sa Top Radio. Ako tanaw na. Kay gi actually, gi-posto siya gabi eh. Gi-announce nga naata din sa Bayugan. Ako nga pagitaon to, kaya akong gi-share gabi itong announcement ni kaibigang Melvera. Gamatod pa niya, ipawalo ang tanang mga taga-Bayugan. O siligang dapit, no? Apil bitaw taga siligang dapit. Tagalapas, atong listeners niya, malipay kong makaanhin mo. Kita-kita ta, tamang talas no ibi din eh. Di ata magkita sa Top Radio, Purok 9B, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Doon ra sa Puroka Chairman. Siro doon sa balay sa Purok Chairman. Purok 9B, Barangay Poblasyon. So, di ata. Top Radio, 93.3. Oga, patupagi dapit kamo sa pag-ani, labi na doon ay gibati sa kalawasan. Is anak mo. Kung naay mapaampo, ato nang tagahigayon mampo ato unya. Kanto na yung mga balatian. And then, napod. Nananggit man ta din sa atong partner stations nga atong dealer pod nga mag-promo ko sa atong produkto ng VGMAX Koroma para sa taga-Bayugan o mga silingan. Sulti, gipaubsa na to atong presyo para ninyo. No, kaya naman ko din eh. So take advantage sa tanan nga taga-Bayugan. Kanakinis siya. Kaya gayon na makaparit mo sa itong VGMAX nga ito'y pinakamin sponsor o Aroma sa mas ubos nga presyo. Karoon lang, samtang na ako din eh. No? So at ito mo istasyonan, alas 8 tama alas 9. Kita-kita di egsoon sunod sa duwag o sa kauras, 8 to 9. Diya sa Top Radio Bayugan City. And then, ato iskutan po ang dakong posibilidad sa pagsugod sa kaibigan na bitin ko na ako'y makita dari igsoon nga mag-volunteer o niya. Pastor, ako'y bahala. Then, ang mga ito igsoon, labi na giyod kong naigrupo niya o masarigan. Ato man na madiscern na yun. Then, igsoon, atong sugdan ang kaibigan din ni sa Agusan, pinagpagsugod din ni sa Bayugan o diya sa prosperidad. O niya, ras 11, di ako prosperidad ha. Taga-listeners na ito sa Metro FM, anak mo sa istasyonan o niya. Alas 11 sa buntag kita-kita ta diya, mga kaibigan. Malago sa lang kauras na magtapok diya. Kaya magatag ko ganubong orientation may tungod sa grupo sa kaibigan. Para katong gusto mo appeal, matagaag kay gayunan sa pagtabang sa uban. Diya sa alas 11 o niya, diya sa prosperidad. O mausap din ni karon alas 8 hangtod alas 9 diri sa Top Radio, Poblasyon na Bayugan City. Nasa Purok 9B, mga kaibigan. O salamat din kayo sa tanan nga nagpaluyo. O naan yung atong VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula. O sa atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang haplas. Napukoy dalang bayusa, Igson. Pero tuluran ni Kagalon atong dalang bayusa. Then, posible onyang hapon, di punta sa Trento. Kapit ang Trento onyang hapon. Atong oras karon 26 minutos, mali pa sa 5. Salamat din kayo sa Lami ang Litsumanok, Igandiding Sibog. Ang tagiya sa Sibog Litsumanok. Diha sa Wao, Banisilan, Salawagan, o Kalilangan. Katuwa mga suway, pagsuway mo. Dagko ang manok, frisco pa kayo, juicy pa, lami pa yun ang timpla. Talag sa uning nga klase kalitso manok, ang Cebu Luis manok niya sa Kalilangan, Wao, Panisilan, o Salawagan, Quezon. Salamat igandiding Sibog. Anto, Sistina Bautista of Davao City. Igantina, salamat igayo. Ang ginundi sa mga panalangin kanimo. Kaibigang Rubicinto of Kalilangan, Igan Alma Lutrago, Igan Alma, salamat di kayo. Huwag mo sa mga kaibigan, Kagawad Mayang de Villieres, Kagawad Inadangalio, Bitol and Black Elmiston, Igan Bitol, salamat di kayo.
Dagang salamat igan Bitol, ang igan Blacky. Magkaibigan sa kulasihan o magkaibigan sa sungko, salamat gigayo.

Kabigang Nelsie, pasilid niya sa lapok, maay buntag igan Nelsie. Abusab kang iganti si Kabelido ban igan Toto. Diya sang kanan, Manalo Fortits. Igan Bibing, marivi ka pa na birinya. Maayong pagpaminaw. Kanyong tanan diya, si Brado Pau. Og sa mga kabataan, may buntag kanyong tanan diya. Igan nilin pariya. Thank you for watching. Janet, uy, salamat kay igan Janet Bindoy. Kamusta man? Gabrigya pa gihapon kag Vigimax Aroma diya sa Kalamba. Igan Janet Bindoy, salamat kay kayo. Nanay Perle Estoril Nay, salamat po nay sa imong sponsorship para sa programa Pitagpala Musika Nanay. Perle Estoril.

Ang taga Bayugan, ngabot magkita ka na ko. Text mo sa atong numero 09-27-71-12-112. Adala tayong soong Vegemax kay ang ato mga tingawaan eh. Ang ato mga radio program sa lalaing istasyonan mapadayon ani. Ang inyong pagpalit sa itong produkto igsoon, mas makadugang o makatabang para padayon tabadugog sa mga dapit. O niya, makatabang po sa pang

Ay, buntag di kani mo. O, gaid na magdoa. Thank you for listening. Hopefully, next week itugot sa Diyos di ata sa bol, mga kaibigan. O, kang Milver, ah, sir, may buntag kani mo. Kita-kita taon niya. Uy, ni brand out man. Gilive tayo sa Picas. Kaso lang din man amino. Good sa Gilive. Salamat at least. Gilive tayo sa 92.9 Rock Radio. Tunos ko tanong niya. Nga basig dugang persa din sa Bayugan. Mauk up tayo sa Rock Radio. Din sa Bayugan City. Text mo na minaw sa Rock Radio. Asa taman mo abot ang signal sa Rock Radio. Text mo. Dili siya mapulan. Mag-ati man kanimo. Boy no, sa kalabuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. May buntag kanyong tanan to God be the glory. Nga kayang musulbad sa atong panginahanglan dililik kaniya talikdan. At ang iyang atong Mindanao Visayas headlines.

0: Bakit saan pala yung taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Tapos, sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay hawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapla sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among pinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Maayong buntag, Pastor.
6: Nay buntag, nay. Kinsani?
5: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
6: Ah, okay. So, kamusta man?
5: Pil na ko nga. Gikang ganito nga sakit. Pingon sa lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
6: Oo.

0: di mo siya lugan di ko kay makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
1: Oo.
0: Ya, mo siya apahan na ko. Kuan pagkagabi ana. Maayo gid ako pagtulog pasto kay wa gyud nagmulungon ba.
1: Pila pa kaya Vegemax imong nainom adto?
0: Na may Vegemax na sa palit na ko. Kuan mo tuwa na ko nagpalit na imo kay nako una ko palit. Wa okay, ma kay bawo maani kay tago.
1: Away olay problema naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vegemax, nawala ang ngulungol sa imong tiil?
0: Oo. Oh, nindot na kaya pagtulog na ako.
1: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamatin ang Ginoo na eh.
0: Wag yun, nabasin ako ng ngulungol sa gabi ba?
1: Oo.
0: No, lugar yun ang mayong pagtulog na ako bakay di na ngulungol.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:37.
0: Mindanao Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang ha plus. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako na pud mo dapit kaninyo, inyo kong ubanan, Manto Dalasays. Atong sayron kining pipila kang balita tod kanato sa produkto nga Vegemax Plus sa atong gilang pinagpalang kapsula. Ug mausab sa atong pinagpalang ha plus ang aroma herbal oil, mga kaibigan. Adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa 5 aning bulan sa August 2026. Osbon ko, welcome mga kaibigan. Labi din sa Bayugan City na Minaw karon sa Raka Radio. May buntag kanyong tanan. Og bisan pa sa madapit ini sa Agusan del Sur. Og sa mga dapit nga sa madungog kining atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mapalit kini siya sa lain-laing mga dealers na to, labi gid sa atong mga partner stations. Diha sa Butuan City, available na ang atong Vegemax Aroma sa Sunshine Radio. At ang inyo kay naibutika ng atong butangan, ato nang i-announce igsoon, no, pasin ugma. May mong available sa mga butika diha sa Butuan City ang atong Haplas nga aroma o ang atong Vegemax Plus ang atong pinagpalang kapsula, mga kaibigan ko. Og diha sa Hingog City sa atong kaibigan Center. Naatay gibilin kahapon dito, duha ka kartonig soon nga aroma. Kaya grabe kusog atong aroma diha, o coffee po, kahurot ang ilang coffee dito. Andi na po'y bayusa dito. Of course, padayon nga na ay Vegemax diha sa itong kaibigan center sa Hingooga City. Og sa tanan namin karon din sa Bayugan, natay special price para sa itong mga produkto. Busa do at termonya sa Top Radio. Kita-kita ta mga alas 8 sa buntag, hantod lang ta alas 9. Kayo biyahe ko padulungan to sa prosperidad. Kanya prosperidad, mga listeners na to, malipay ko nga makita mo. Kay magbuhat taga nubo nga orientation para sa grupo sa kaibigan. Sa tanan gusto, mapil gusto mo tabang. Anintik advantage board, mga hangyot na kang engineer, mga hangyot nga ako sa imo baligya unya diha. Kay magpromota. At least atong tagaan higayon ang atong mga listeners diha. Magkapalit og mas ubos nga presyo sa atong Vegemax o sa atong aroma diha sa prosperidad. So diha ko niya at bang sa Metro FM, mga kaibigan. Korintay 1 minutos makalipas alas 5. O karon sa uluan tudling sa atong mga balita.
0: Visayas Headlines.
1: Top 4 regional most wanted person sa kasong rape. Nadakpan sa barangay Barubuhan, Sumimot, Sambuanga del Sur.
0: Visayas Headlines.
1: Samtang person of interest gitumbok sa pinpi sa kaso sa babaeng nakaplagang patay sa Pinyahan sa Libuna.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaking nagduyan-duyan gipusil patay sa Tagum City. Suspek padayong ginapangita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, 27 anyos nga lalaki patay sang nasapuan sa sulod sang ilabalay sa pututan Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Top 2, Municipal Wanted Person of Acts of Lascivious Viewsness, nadakpan sa Tagbina, Surigao del Sur. Katapusang uluan tudling sa itong balita igsoon. San Miguel, Surigao del Sur, magpahigayon og medical mission. Karong adlawa.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kabigan, mao ka ng luan tudling sa atong balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. O gasanan nga gusto mangutana, pwede mo tig sa atong numero. O kadtong gusto mag-testify, pwede mo tawag kanato sa numero nga 09-2771-12112. Osbon ko, 09-2771-12112. Malipay kayo igsoon nga masayran nga ang istorya sa kayo yung naangko na manumigamit sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula busa. Igsoon, tawag mo. O diba ka-text mo? O diba comment mo? O padala mo minsay sa atong messenger para ipabot ka nato ang testimony. Labi na gyud sa istorya sa kayo ani mo na angkon gamit ang produkto nga Vigimax og Aroma, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 44 minutos makalipas ang alas 5, di na ko maglangan aniya ang detalye sa atong mga balita.
1: Visayas Headlines.
0: Top 4 regional most wanted person sa kasong rape. Nadakpan sa barangay Barubuhan, Suminot, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nadukad sa barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Now, Visayas Headlines.
2: Sikop ang usa ka 52 anyos nga lalaki nga usa ka panday nga nalista isip top 4 most wanted regional level sa Southern Leyte Police Provincial Office. Atlo sa inyo sang operasyon sa pagpatuman sa balaod alas 8:30 sa buntag kanito na kalabay nga adlaw Agosto 3, 2026. Dertong napita sa may Proc 1, Barangay Barubuhan, lungsod sa Suminot, Sambuanga del Sur. Ang mga operasyon gihimo sa mga personay sa Suminot Municipal Police Station, Sambuanga del Sur Police Intelligence Unit ug sa Provincial Intelligence Unit sa Southern Leyte Police Provincial Office nga resulta sa pag-aresto sa mga akusado. Ang operasyon, gihimo kini, pinagi sa gawang sa warrant of arrest, nga gi-issue sa Regional Trial Court 8, Branch 25, Maasin City, Southern Leyte. Tungod sa krimen, nga qualified rape, di nula kini girekomendar nga piyansa. Ang akusado, ano nakaroon sa kustorya, sa Suminot Municipal Police Station, alang sa hustong dokumentasyon, ay haitugyan nga to sa mga personay, sa Southern Leyte Police Provincial Office, alang sa hustong disposasyon. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan, Francis Ralph Limit, para sa Mindanao, Visayas Headlines!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report, ang produkto ng Vigimax og Aroma, mapalit niya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan.
1: Headlines!
0: Person of interest gitumbok sa PNP sa kaso sa babaeng nakaplagang patay sa Pinyahan sa Libuna. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Charemi Pahanggit. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charemi, ibalita mo.
3: Ana-anay person of interest nga gimisigahan sa kapulisan may kanabutan sa pagkamatay sa usa ka babae na kit-an nga wala ni kinabuhi. Sulod sa usa ka sapa-sapa sa Pinyahan sa Field 11, Bugtungan, Paroxay, Barangay Poblacion, Libuna, Bukidnon, ngayong Lunes sa hapon, Agosto 3, 2026. Gilang biktima sa alias Marie, usa ka hamtong nga babae, kadto na live-in partner o empleyado sa Del Monte Philippines Incorporated. Nagpuyo kini sa Barangay Poblacion, Libuna, apan lumadgar sa dente sa Misamis Oriental. Sumalag ang Police Captain Erwin James Tabaquero, hepe sa Libuna Municipal Police Station, ang ilang itumbok ka person of interest mo ang taong giingong katapusang nakita ang kakauban sa biktima na itong Hulyo 24 sumala sa testimonya sa mga silingan. sa imbisigasyon na ibawaan nga duha ka maintenance workers sa Del Monte ang unang nakadiskubre sa lawas sa biktima samtang nagtrabaho sa maong lugar. Para inusap kagisusi sa kapulisan nganong wala gayon nagkapaabot o nakareport na missing ang biktima, bisan milabay na ang dulan duha ka semana sukad kini katapusang nakitaan. Sa pagkakaroon, samtang nagbarayan ang imbisigasyon, naghangyo na ang libon na PNP o autopsy aron matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayan sa biktima, labi na ang lawas ni ini anana sa abanting kahimtang sa pagkadugta sa dihang nakitaan. Balitang harugrado sa Vegzomex Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Stormy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Biang Charmy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax mga kaibigan mapalit diha sa Alquino Emporium sa Valencia. Busa taga Valencia at ulagid mo diha sa Alquino Emporium o gabisan pa sa laing mga lungsod. Nagpadayon ng atong special price para niyong tanan diha nga mapalit sa atong produkto diha sa Alquino Emporium mga kaibigan sa Dakbayan sa Valencia. Napod kini sa tanang Bufarco Pharmacy diha sa Valencia o gabang mga dapit nga na Bufarco Pharmacy magkapalit mo sa atong Vegemax. Pag naamo diha sa Dalwangan Malaybalay na diha sa Kanoyha Pharmacy. Osbon ko Kanoyha Pharmacy og diya sa Lurugan sa Sarix Pharmacy. Sarix Pharmacy sa Lurugan og diya sinayawan igsuon Ziki Pharmacy. Natay Vegemax, natay Aroma, natay Herviva Coffee sa Ziki Pharmacy. Og diya po sa Sarix Pharmacy sa Lurugan nagyapon tay Herviva Coffee diya. Aroma Oga Vegemax. 49 minutos makalipas alas 5 magkabigan, katumbuot mag-testimony, pwede mo testimony. O Yasmon ko, Bayugan City, na naminaw karon sa Rock Radio. Kinakita taon niya sa istasyonan sa Top Radio diha sa Purok 9B, Poblasyon na Bayugan City. Labi ka itong gusto mo palit sa itong produkto nga mas ubos og presyo. Karon lang ni ubos ha. Karon na gini, kaya naata din eh. Direct kay kan mismo ka na mo igsoon. O niya, kita-kita po. Labi ka itong gusto mo apil sa grupo sa kaibigan. Dini sa Bayugan. At dumo. Pero tama lang kulas no ibi. And then, mabihay ko padulong ato prosperidad. O malipay ko na usap mo tagbo ka na ito. O niya, alas 11 sa Metro FM. Labi na ka itong gusto usap mo apil sa kaibigan. Daganangan doon igsoon mo apil sa grupo sa pagkinabangay. Ang kinyong apilan igsoon atong ipaubos. Singkura atong itabang. Kung naatay ka ubang matay o niyang kanindot sa kaibigan, dili tanang patay mangayot ag singko. Kay kung kada patay mangayot ag singko, na, di ka ito makaya. Kay ang mamatay kada bulan, 80 kabuok. Mga ito pangayon, balag pila kabuok ang matay ang ato pangayon. Kanunay, magpabilin kini nga 12 nga ito sa 15. O ni ato pangayon, Nixon, 12 nga ito sa 15. 51 minutos makalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaking nagduyan-duyan, gipusit patay sa Tagum City. Suspek padayong gipangita. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Noynim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noynim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nagpadayon ang hot pursuit operation sa Tagum City Police Station batok sa wala pa mailhing suspect nga mipusil og nakapatay sa usa ka 57 anyos nga lechonero sa Purok Pioneer Barangay Visayan Village, Tagum City. Sumala sa kapulisan, gipusil sa ulo ang biktima samtang nagpahulay sa duyan sa gawas sa ilang balay. Human sa insidente, ang sospek midagan sakay og single nga motorsiklo. Narecover sa investigador ang usa ka basyo sa bala nga gituuhang gikan sa kalibre 45. Padayon usab ang investigasyon aron matino ang motibo sa krimen. Gimando ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, Acting Chief of Police sa Tagum City Police Station, ang hot pursuit o dragnet operation aron madakpan ang sospek. Giawhag usab ang publiko nga mutabang pinaagi sa paghatag og impormasyon sa kapulisan. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rapisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Nuinim Rafisura Kainoy oba Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka 27 anyos nga lalaki patay sang nasapuan sa sulod sang ilabalay sa Pututan, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Randy Lasa, manukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasa puan ng patay na sa sulod sa ilabalay ang 27 anyos nga lalaki sa barangay Igang Pututan, Iloilo, last 12:45 kapon sang udto. Gilalang laki sa kay alias John kag residente sa sambit ng lugar. Sunod kay Police Major Dominic Pareño, hepe sang Pututan Municipal Police Station, ginpayag niya nga nakibuhon na lang ang pamilya sang lalaki sang nakita nila yung mata nga patay na sa sulod sang ilabalay. Sunod pa sa iya antis matabu ang insidente, nakapost pa lalaki sa iya social media account sa diin may ginapagkatubang nga problema. Dugang pa nagpangayo sang bulag yung mata sa mga opisyal sa barangay kag kapulisan nga gilayon nga nagrespondi sa lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, posible may problema sa relasyon ng lalaki. Nakapati ang pamilya nga wala sang foul play sa pagkapatay sa ilay mata kag wala man sang nakitaan nga pilas sa iya lawas. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, Turug na Baskog pa! Ayayay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Randy Lasa. Nanukad niya sa GTFM Lambunaw, Iloilo, ang produkto ng Vigimax kag aroma mabakal dira mismo sa istasyonan sa GTFM sa Lambunaw. Laing balita mga kaibigan. Tapto Municipal Wanted Person of Acts of Lasciviousness nadakpan sa may tagbina Surigao del Sur. Aron hihatag na to ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nanukad sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Sikop sa mga operatiba sa Tagbina Municipal Police Station si alias Dudo nga giila isip tapto municipal level wanted a person human gisilbi ang warrant of arrest sa bato kaniya niyatong Lunes Agosto 3, 2026 sa may barangay Usminya Tagbina Surigao del Sur. Giarest ang suspitsado tungod sa krimen nga act of lasciviousness nga may kalabutan sa Republika Act number 716 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang mga operasyon gipangulohan ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas ang officer in charge sa Tagbina Municipal Police Station nga gi-issue ni Honorable Merlin B. Pacaro Caniedo, ang presiding judge sa Regional Trial Court of Branch 29 sa Bisligan City. Ang warrant batok sa akusado human gipahibalo sa iyang makatungod gidala gilay ang suspensado sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Kasamtangang temporaryo nga naa sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station ang dinakpan samtang gihulat ang iyang formal nga turnover ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant alang sa sunod nga legal nga proseso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Renalyn Rosette Martinez ang atong produkto nga Vegemax og Aroma. Mapalit niya mismo sa istasyonan sa Lix RM aron palain kita madugo mga kaibigan sa maong dapit. O diha ang maong istasyonan sa Tagbina sa Lix RM diha mo palitig suon sa atong produkto. Pagpabor mo dito sa mga goy dito sa atong kaibigan center. Pwede po sa King's Radio Senatuan o diha po sa Liangga sa Radyo Kamayo. Katapusang balita mga kaibigan.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lungsod sa San Miguel Azurga del Sur, magpahigayon o medical mission. Diya sa Barangay Kalatnan. Alang sa detalye, atong dawatong report ni kaibigang Dejinica, nadukad sa 96.5 at Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Dejinica, ibalita mo!
8: Formal nga nangayo og tabang og seguridad ang mga organizers sa San Miguel Municipal Police Station. Alang sa ipahigayon nga medical mission karong adlawa, alas 8 sa buntag dinhi sa Kalatngan, San Miguel, Surigao del Sur. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Honorable Congressman Romeo Salazar Mumo Sr. aron muhatag og libreng konsultasyon sa doktor, libreng mga tambal og uban pang serbisyong panglawas alang sa mga residente sa maong komunidad. Tungod sa gilauman nga dagsa sa mga benepisyaryo o mga partisipante, formal nga gihangyo si Police Major Jumel L. Makiling, ang Chief of Police sa lungsod, sa pag-deploy o mga personahe aron masiguro ang hapsay nga dagan sa trapiko o magpabiling luwas ang mga volunteers, mga doktor o ang tibuok publiko nga musalmot sa maong kalihukan. Magpabiling nakatutok ang atong pwersa sa balita alang sa dugang pang mga update sa medical mission para sa Mindanao Visayas Headline nga gipaluyo sa Vegemax Capsule, Herveba Coffee Blend o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si DJ Nika nanukad diri sa 96.5 Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Reporting.
7: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kayo ang DJ Nika sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma palit niya mismo sa istasyonan sa Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. Mga kaibigan diya sa Tandag, atong produkto ang palit diya sa Infinite Radio. Ako mang Yonig Soon, pag mapalit mo Vegemax, diretso mo sa istasyonan sa Infinite Radio sa Tandag City para padayon tang madungog sa itong programa diya. O, krapo sa mga kaibigan, usbon ko din sa Bayugan City, na ako karun din sa Bayugan. Kita-kita ta diya sa istasyonan sa Tapo Radio, na imutang sa Puruka 9B. Poblasyon ng Bayugan City, alas 8, taman alas 9. Di magigsuunan, di usab sa prosperidad, di ako alas 11, taman alas 12, or alauna onya magkaibigan ko. Sangalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, o sangalan sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio. Temporaryong manamilito magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
7: Mindanao, Visayas Headlines.

0: morning, Pastor. Kumatog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimag, Pastor?
1: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
0: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa 71 na Pastor.
1: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
0: Bigimag, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
1: Yes.
0: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
1: Mao ba?
0: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, may parin dito sa Juan, si Butikap.
1: Okay.
0: Antun, nabuto siya, Pastor.
1: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
0: Oh, nabuto, Pastor. So, wakukawrot na, may di ka buwang kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hukaw, Pastor. Pagkakitin ako po, salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal naman ni Muli. Grasyahan ka, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: Oh, God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat kayo.

0: Ah, haplat po kag-aroma na eh.
1: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka-aroma, okay.
1: Hindi ako lang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon ay ah.
1: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat kayo.
2: Siyang Diyos! Tubag sa tanang butang.

0: dakilan. Radyo kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop

0: Makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Na, apari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay sa Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? Harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift ni mo.
11: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di apa?
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasi nga nakahan nyo. Bahala ka binagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugmang takna sa Radyo Kaibigan. Mauni at tuni. Alasays imedia sa bundag. Mga kaigan, mga kagalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlungon. O ang dili nato kalimtan sa matagad daw. Ang mga miyembro ng BDA.
5: Darna!
4: Philippine Darna Association. Ding ang bato ding kay mulupad na ko.
5: Darna!
4: Tugpasa doy. Ano na lupad? Tugpasa katug sa katug. Okay. Kada kaduga sigig sunjob di mano tug. Pag katug sa dana, tintulugag pig.
5: Agay!
4: Mana gan niwang galurat ng mata. Kadugayan, madugangan ang atong mga traffic enforcer sa Dasbalin Balincia mag-traffic naman. Na gid na. Mana ginaingon nga black tomorrow, ngit-ngit pas alkitran ang kaugmaon. Inyo man ang katungod. Inyo nang katungod. Mabuang mubli, mana ninyo.

La Union, unyang gabi nasa sa over the coastal waters of Candon City, Ilocos Sur. Pagkapit sa 6, alas 11 sa udto, nasa sa bisinidad sa Sadanga Mountain Province. Pagka alas 11 sa gabi, nasa sa bisinidad sa Gumabaw, Tumawin ni Isabela na ni. Signal number 1 ang giisa karon sa Luzon. Signal number 1 na ang mobay pagawas ni Luis. L man to. So ang sunod, M. Maymay. Si Bagyong Maymay, adunay signal number 1 na nakaisa karon sa Ilocos Norte. Ilocos Sur, bilang La Union, ang Pangasinan, Abayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern portion, Nueva Ecija, Angkaranglan, Lubao, Quiapo, Talugtog, Nampikuan, Gimba, Science City of Muñoz, San Jose City, Pantabangan, and the northern portion of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, and Dipakulaw. Ay ka na mga lugar karon sa Luzon, ang giisa ang signal number 1. Pastilan, ginoo ko. Mapay paggawas ni Luis, ni Puli, na yan si Maymay. Samtang ang Visayas o Mindanao, walay typhoon signal, wala po pag-ulan-ulan, ginagmayra. Dagang Luzon lang. Ang adunay giisa nga signal number 1. Pastilan pa ita. Mapagani pag-out ni Kuan. Mapagani pag-out ni... Kidiang, mapagani pag-out ni... Luis, puli na dayon. Si Bagyong Maymay. Again ha? Si Bagyong Maymay nakahatag o giisa ang signal number 1 ng pag-asa. Sa Luzon, ang Ilocos Norte. Ako balikon ha. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ibugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya and the northern portion of Zambales, Candelaria, Santa Cruz, Masinloc. Ano man yung gauna-una man yung panuhak na dako. Tanawaran ni siya. Nagigaw-gabasa ko. Kalitog os-os. Nawa na hinoong kong panuhak na dako. Kasi kamulo kong basa. Agay! Ay, kaayo bagyong kasab ini na kong EI. Ano naman na dihalay kapait na ng EI. Bilan ini ang tanawaran na na yung kuwa na basa na hinoon. Apil na nini ang giniang Santa Ignacia, Heruna, Panikit, Mungkada, San Manuel, Anao, Ramos, Pura, the northern portion of Nueva Ecija, Karanglan, Lupao, Quiapo, Talugtog, Nampikuan, Gimba, Science City, Muñoz, San Jose City, Pantabangan, and the northern portion of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, and Dipakulaw. Visayas and Mindanao, walay giisa nga signal number. Wala, signal number 1 na ta. Well, congratulations dahi ha. Sa doang the bride of Pilipina. Ang giniang WDA for giniang tour champion nga si Alex Yala. Nasungkit niya yung gipildi sa Mubadala Tennis sa WDA. Mubadala Tennis yung gipildi ang world number 3 nga si Jessica Pigula 4-6, 6-4 and 6-0. Congratulations Alex Yala. Naghatag yung kagdungog sa ato ang nasod. Mayroon man yung nakuha ng premyo. 15.4 million. Bilyonaryo kasi magkadaog din. Daghanan ni Cortas Alex Yala. Samtang katong kawatan o pick up,
Kato the gawad, speak up.

0: ilanggi kuan gikawat tumalay balay nasapon nadakpan dito sa Quezon. Recover sa kapulisan ang Toyota Hilux pickup na dagbad ang duha ka suspect pagkahuman sa karnaping nga nahitabo sa Azura Subdivision Barangay Kasisang Siyudad sa Malaybalay. Tumiaging adlaw. So dagpan dito sa Quezon kay nagpag so blatter alarm diretso all police units naka-alarm. So sick point dito dagpan. Dito na dagpan ang duha ka mga kawatang panuhak. War maginipyan sa karnaping has no bail ban. Karnaping, rape, murder, wahiyod na ipiyansa. Ang huling nakitaan ang kining pick-up, nga, metallic nga Toyota Hilux, nga, nakaparking. Duwa, motog i-alarma diritso. Dito na sa pun. Pagkahuman sa pila ka minuto, nadagpan ang duha dito sa Quezon. Oga dito gang sakyanan karon giton over na sa kapulisan diha sa siyudad sa Malaybalay. Samtang kinsay mga nawad-an diha og pariente. Kinsay mga nawad-an og pariente. Adunay kalabira nga nakalutan sa mga residente sa Barangay Katumbalon. Good morning Barangay Katumbalon. Human napalgan ang kalabira sa kagapon sa mga alas 10 sa buntag. Diha kining gitaho sa atong kapulisan og yaduan ang kalabira sa tao na ay short nga kini ang color violet nga lakip ang napalgan. So ipadayon pang investigasyon sa atong kapulisan sa maog kalabira nga nakalutan diha sa Katumban, sa Katumbalon. Yung mga nagbasok atong nakitaan ang kalabira. So kinsay nang wad ag banay diha, pwede mo adto sa atong police station. Pero, excuse me, siguro ma-identify sa sinina na lang. Kaya, ang kalabira naman, ang sinina, dugay mag-una madugta. Pero ang lawas tao, in a matter of a month, o apay bulan, kalabira na gina siya. Kaya basta expose ka sa kiniang ulan, init, tanan, dali na yun madugta. In 48 hours, maghinahinay naman nag-decompose ang lawas sa tao. Oy, katumag... Ay, looy po itong na-disgrasya nga kargadog baboy. Mamod, sakit na ito. Nagsiguro, wak may labot, ana. Kamu ba? Na-disgrasya na gani. Na, di ba? Na-disgrasya na. Ang mga baboy na yung matay, na yung gibang kawat ang uban. Gibang kuha, oy. Gibang ihaw. Pero giuli inoon. Pero wala na, naihaw na. At least limpyo na inoon. Kaya tawag ka na. Naihaw naman na tawag ka na mag, di ba na panit ka na? Nakaliskisa na. Nakaliskisa naman. Wa na'y balibo. Pero giuli inoon. Pero mo lagi na. Para ganito na disgrasya nga. Kini ang beer. Nagipangawat ang ginahon nga beer. Na disgrasya na inyong pangkawatan. Kapag kamo imbis kay tabangan ninyo, ambot asa kagbutang ng inyong konsensya. Di ba? Tiglan ninyo ay. Ana po ni nagigwan karon nga nadakpan ako no Senador Bato de la Rosa. Wabay! Gimakak pa na sa gobyerno. Even sa Davao, ang buhatan sa NBI o Department of Justice Davao, wala sila'y idea o wala sila'y ingon nga nadakpan na si Senador Bato de la Rosa. Wala. Even ang atong pagagamhanang nasyonal, wala po sila'y ingon nga nadakpan na si Senador Bato de la Rosa. Naana po ning nagpost nga wa kunoy barangay an SK election takaramo. Ato nang isgutan karong taod-taod. Ang barangay an SK election postponement bakak. Ato nang isgutan taod-taod. Luzon, Visayas, in Mindanao. Gimbiagin daw Mindanao.
1: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mga igsoon!

0: Magandang magandang umaga po. Good morning di ay ka Ma'am Siang Siang o kang Sir Don Don Alibi. Yes, tugatugan. O kang Dato Jomari Barliso o sa pamilya.
1: Sa gitna ng pangakong
0: unti-unting nawawasak.

0: Ang sigaw ng bayan
1: ay hindi kailanman
0: mabibigilan. Good morning, Kang Ma'am Siang Siang, Kang Sir Don Don Alipidias, Tungan-Tungan. Pagganindot yung kaya nga music, galing ang sigaw ng bayan, kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Sakto. Gimpits, nisaka na ino ng rating. Nisaka na ino sa mo ang popularity rating ni Vice President Sara Duterte, Sara Zimmerman Duterte Carpio. Actual apelido ni Vice President Sara Duterte is Carpio, kay Minyo naman. Sa dalaga pa Duterte, karon Carpio na. Yan ba na, Mans? Attorney Mans Carpio man. Kanin yung danaan, ato naman gayong naandan, ngagatong programang baruganan, dili o dili may mo, nga dili gayod na to sugdan sa pagampo. Kitang tanahan nga nagtanaw sa Facebook Live o naminaw sa tagsa-tagsa radio sets. Hala, duko kitang tanahan, uban gamugarako, duyog kamukin ako alang sa atong bulaw. Ano pagkapo?

0: alang sa tumo kay igsoonang mga lumad. Amoy noy no deyo to langit. Og para kalonoy kangara no no maruyo. Og guiniyada noy kumagaan og katuman. Kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko'y tukunon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga otaw. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogo dogoy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumo kay igsoonang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil Allahmin Arrahmanir Rahim, Malik Yawmidin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Nazratan Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim, Waladdallin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa ito ang Wednesday edition sa itong programang Baroganan kay Biga sa 98.5 Radio kay Biga. Mau ni atau ni? Satu pakikso ng mga Muslim, mo piyaga na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pakikso ng mga matigsalog, maya damasulo, mga manubo, madayo, nukasuman. Baga ilakan daw, naimbag na bigat, kada kayo amin. Naimbag na bigat, apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itziki, amin. Mga Pampangan, may pabagi kayungan. Kaya ba, mga kauturan ko dara, ka makilungguhan, mayugin nga aga sa inyo at tanang dahaw. Mga Balanan, Mazembetek, day. Mga Waray, maupay nga aga yung tanan. Dabawin niyo, madayaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw, karajaw. Mga Botuanon madayaw ngayon naat. Mga taga Binggit Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Pugaw maphud an algo tao namin. Mga Tausug marayaw na may naat. Sa Bacano Buenas Dias mi amigos el mi amigas. Mga Blaan apyo plapus mga Tiruray apyo hepe weno mga tagbanwa manigar silam kadiko. Kaninyong tanan ang Osbon, magandang magandang.

0: ato ning klarohon ha. Ato ning klarohon. Sa mga naminaw, sa tagsa-tagsa ka radio sets, daghan na kayong nag-post, daghan po ng utana, ganako, engineer, mapuspon daw ang barangay and SK election. Iko na inamay daw. Huwag klaro. Akong klarohon. Ang barangay and SK election nakascheduled ka na karong Nobyembre 2. Ang adlaw sa piniliay sa barangay and SK election. Dunay gipile nga adunay following previous postponement despite new legislative proposal in Congress seeking further delays. Doon naman ko'y gisang at nga House Bill sa Kongreso again for the postponement of barangay and SK election. Akong tanaw, bisan pag ilan ang isang at ang maong House Bill pa man na, it has to be deliberated sa Kongreso. After ana sa Kongreso, ipasa pa na ngadto sa Senado. Pag-approve sa Senado, apanay, kung doon ay version ang Kongreso, doon ay version ang Senado, sumuabot na sa Bicameral Conference Committee. Buti pa sabot sa Bicameral Conference Committee, chairman sa electoral reform sa Kongreso o sa Senado, magtagbo pa na o i-discuss unsa man. But again, postponing barangay and SK election, kay niingon ang, dagalagingon nga, niingon magudguno si giniang, giniang chairman George Garcia nga walay eleksyon, dili na pwede. It is because, klarohan talang mo ha, walay enabling law. Buti pa sabot, walay enabling law, walay balaod, o walay kiniang pag-aprobar ka na Republic Act postponing the barangay and SK election. So definitely, madayon ang barangay and SK election. Nagkatakda sa primerong Lunes sa Nobyembre ko Nobyembre 2. Ang posisyon sa COBELEC, the Commission on Elections confirmed that preparation of printing of ballots and procurement of supplies are in the full swing with no official stoppage or new postponement law enacted. Wala pa may ginag ng balaod. So dili yun na pwede nga gini ang mapospon ang barangay and SK election. Commission on Election confirmed that preparations, printing of ballots, and procurement of labor. Padayo na ang term changes under Republic Act Number 12232. Terms of winning barangay and SK elections have been adjusted to a fixed 4-year cycle under Republic Act. Walagi. Og dunay enabling law ko Republic Act nga ipasar nga ipostpone ang barangay and SK election, pwede. Pero og wala, dili pwede. Eh, doon naman ko'y House Bill nga gipailas ato mga magbabalaod. Some lawmakers, doon na'y mga magbabalaod sa ubos 5 balaoranan, have filed fresh legislative measures such as House Bill number 10407 and House Bill number 8895 proposing to push the polls further to 2027. Titiyaw mo na. Gusto nila nga ipospone sad ang barangay and SK election. Some lawmakers have filed fresh legislative money. Siya kung gingon. House Bill number 10405-07 and House Bill number 8895. These findings remain more proposals and have not been passed into law. Oh, walay balaod gani. The law, ginaingon nga, the law, the House of Representatives and the COBELEC are abiding with the by the active timeline. Calendar of activities, reminders, ang certificate of filing of candidacy, magsugod sunod bulan, September 28, ngatos October 5, ang filing sa certificate of candidacy. Ang election period or on ganban, magsugod October 3, ngatos November 9. Campaign period, ako klarohon ha, ang campaign period adlaw sa pagpagampanya alang sa barangay and SK election October 22 hangtod October 31. Oh, kita mo? 22 to 31 ang campaign period. Doon ay akong klaro na, doon ay magipasaka nga balaod noon, may kalabtanan sa pagpostpone sa barangay and SK election karong 2027. Next year na, dili na na makaya. Inani manggod. Doon ay gipahil nga house bill number sa Kongreso. I-deliberate pa biya na sa nga mga lawmakers ato mga magbabalaod sa House of Representatives un ubos Bible oranan. It has to be deliberated. No, pag ma-deliberate na, dugay na. Doon na pa'y objection, discussion, amendments, objection, and remarks. May timanin ninyo niya. Magpapatawag bitong mag-meeting. Timanin gina ninyong pulo nga daor. Simple lang pag-remind. Daor. Katong mga presiding officer, katong mga barangay captain, timanin ninyo ng daor. Unsay bote pa sa bote sa daor? Discussion, amendments, objection, and remarks. Muna meaning. If you preside a meeting, timanin ang daor. Sino ni may tabo sa atong ubos Bible oranan? I-discuss na. Amendments na. Dunay mo pasaka. Your Honor, I would like to amend. Or any objection of the amendments? If there is an objection, any remarks? If there is no objection, any remarks? Daghan pa na may tabo. Imagine ninyo, busy ang ato usab nga Senado because of the impeachment of Vice President Sara Duterte. Do you think, bisan pag nag-file sila karon, unsa na tang bulana, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre 2 na ang eleksyon, makaya pa na, dili na makaya nga mapasar ang maong balaod noon for the postponement again of barangay and SK election because og ilan ang dayon noon, mga kasuhan silang tanan for violation of Republic Act. Balaod mo na. Not even the chairman of the COMELEC can postpone the barangay and SK election. Giklaro na ni Chairman George Erwin Garcia. Giklaro na niya nga kinahanglan og enabling law. Buti pa sa buot sa enabling law, balaod nga pag-extend, i-enable ni mo from 2026 to 2027. House bill pa man na. Dili man na balaod noon. Wala pa na naapurbahan sa plenaryo sa House of Representatives. Wala po na naapurbahan sa plenaryo sa House of Senate. Ubus sa taas by balaoranan. Senado na. Ubus by balaoranan, representative or kongreso. Taas by balaoranan, Senado na. It has to be approved. Nabisi ang Senado daan sa impeachment. Paminaw ninyo, madayon ng barangay ang SK election na postponement. Malabo. Mauna, kamong tigpakatag ang mga fake news. Bida, nakadawat pag-uogan sa akong messenger kagahapon. Dayon ang barangay SK election. Napoy nag-post. Dili madayon. Kamu ba? Mga maritis yung kayo mong nag-go. Mag-post mo, butangin ninyo og balaod. Unsa na nga balaod. Unsa nga house bill. Para gani manggong uban, kanang membro sa Philippine Radio Sweet Sweet Association. Oh, di ba? PS, PRW, PRS, Philippine Radio Sweet Sweet, PRSA. Muna niya, Marites for short. Makadungog gani mo, wala man daw, napay nangutanan ako gahapon, na mapuspon daw engineer ang barangay and SK election ni Kuhutulju. Siya kuha naman, God, mamugoy mga istorya. Daw, ibang ganing pulong nga daw, suway kay Claro. Katawar ako. Akong explain, lain magugugre, mangutana sa ako. Of course, o mag-text, di ko kayong tubag, ikapo, isig tuplo ang cellphone, skit mata. O mangutana na ako, tubagon gina ako ginsakto. Aron masayod tong imong istoryahan, aron og iya tong istorya, doon na siya insakto nga baruganan. Doon na siya maayong astan. Nga nung dili pwede nga dili dayon nun ang barangay and SK election. Bisan pag doon ay nag-pile og house bill, ay duha ka house bill. Duha ka balaod noon nga gipasa sa House of Representatives. Tatugid sa itong mga congressman na to nga ipospon na po nila. Dili na mahitabo. Why? It is because it has to be deliberated in the plenary. I-deliberate pa na, buti pasabot, i-discuss sa plenaryo means the entero mga membro sa representante, House of Representatives, yet we call plenaryo dito sa ginian hawanan nila di ba sa House of Representatives i-discuss mi ana na bila ka bu congressman ana mag-discuss 300 kapin madali ninyo na di na madali oy bisan pag magpapirma na sila muagi pa man ng senado dobe unsa pag deliberate si senado nga na basis impeachment ni Vice President Sara Duterte. Do you think in a matter of August na takaron, September, October, in a matter of 2 months kapin, mapasa na maong balaod nun? Malabo. Bisang pag ilan ang paspasa na, they're going to railroad, ilan ang paspasan og maayo, aron lang yun, dili madayon ang barangay, ang SK election. It has to be. Muagi yun nag-insakto nga proseso. Dili na pwede nga yano-yanohon lang. Manigipasa, sige, aproba na. Di na pwede ay. Ang inyong maengkwentro ana ang taong bayan. Unsa na lang itaon itong mga mangampan niya nga mga kagawad nga mabiyo ito'y tiglista sa kiniyang ayuda. Unsa na lang inig pamangampan niya ni Kapitan. Kung ako, di ba, nasa ito doy. Kung ako, inyong butuhan, ganang dagat, patuhon ko na. O ano yung dagat? O di, tracking ta tracking. O di ba? Mga na di ha. That's bida. No na pagun ninyo sa makadaghan o sa mo magpatakag yawit. Di ba? Huna-hunaan ninyo sa makadaghan. Number one, dili na overextended na kaayo kining atong mga barangay and SK officials. Kapila na nina postpone. Sobra na ang extension sa pag-postpone sa barangay and SK election. Ang ato mga SK sangguniang kabataan, dili na sanggunian kabataan. Kaya ang ilang edad karon sangguniang katandaan na. Mga idaran na. Di na buwede. Na, sangguniang katandaan, itawag na ko ana. Di na na madag sanggunian kabataan. Hindi naman na bata. Idaran naman na. Eh, na-postpone man. No? That's what I mean. Dili basta-basta i-postpone ang usa ka butang labinag doon na Republic Act because it has to be amended para anang ipasaka nga resolusyon. Usaon na pag-amend, anak karon, madani mo nag-discuss plenaryo, ingon anak kapaspas, 2 months anihap, di madani. Di na matabag barangay. Sayang ang pagpangamban niya sa umaabot barangay and SK election. Good morning, campaign period! October 22 to 31.
1: Ania, ang usa ka tawo nga magpapili karong umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan. Atong sugaton sa masamang pakpak, modagan pagka vice kapitan Nonoy Castro.
2: Daghang salamat tigpaila.
3: Oh, nanaw na mga politiko.
2: Akong pagyukbo sa tanang gayoko-yoko.
4: Tuga ko! Inyong padag-on karong maabot eleksyon. Akong isaad sa
0: paminaw, mga paminaw.
4: Andire, nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
0: Tiyaw mo, tiyaw mo.
1: Wan ay barko budagan?
4: Tracking ta. At to tagmina daw, tracking ta. Sama ko ay.
1: Sige.
4: O gagong isaad kaninyo, taligsik pa lang ayuda dayon.
1: Mahurot ang pondos, barangay.
4: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa ah. O gagong isaad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
0: Tiaw mo.
1: Wala puno barangay na, bankrupt.
4: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
1: Sige, imo ng plataforma.
4: O gagong isaad kaninyo, gamayng ubo,
0: lubong diretso.
1: Wala ay mabuyos, barangay, puro patay.
4: Kanya, magsugot ka, magpandemic na sa ta.
1: Adili.
4: Mindset ba? Kinahanglan, advance imong mindset.
1: Sige, may ni politiko.
4: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
1: Basketball.
4: Basketball league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan akong bola.
1: Maghuot!
4: Tagsa sa silag ring. O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
1: Yay, importante na eh.
4: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. Huwag ka nang guba ninyong adalan. Ha, asa ko na tarungon.
0: Monay nindot nga kapitan og mga panya. Di ba? Suntok sa buwan. So katong mga walang karapatan na wala namang ginawa sa barangay, ay nahugdagan. Ay, puyo na, puyo na. Yatag na po naslain. Kaya ka ng mga barangay gawad po. Ang akong tawagan, uban kagawad. Pero na po'y uban, kagaos barangay. Hindi kagawad, kagaos barangay. Ano yung mga ganyan yan? Nga kagaos barangay. Papadlong lumas barangay. Dawat honorarium. Saya si absent. Pagkauman, dawat na yun. Daulims ba? Daulims. Dawat limpyo. Di ba? Daulims may tawag na ko, anak. Daulims eh. Dawat limpyo. Muna. So again, sa Magandamina, sa tagsa-tagsa ka radio sets, muna mag-discuss bilo ta. Atong itukiyon sa kanginan, kanang insakto nga detalye. Dili kay, dili man na madayon. Pangutanong kasi mong listener, nga naman, kuan mong God, kanang, di man pwede yun kay, madayon na. Nga naman, niingon mong God daw. Nasaan lang daw. Niingon mong God daw si Kumilik Chairman Garcia, nga dili po, madayon yun. Dili madayon. Chairman of the Kumilik Garcia cannot postpone a barangay and SK election. Even if you're not, bisan pag ikaw chairman o presidente ka pa, gawas o kapunungan, okay ra na. Hindi mo na kinahanglang balaod sa inyo rin mo ng kapunungan. Dili mo na sa Entero Nasod. But kung mag-isgot ang Entero Nasod, it has to be a Republic Act. Balaod nun. Republic Act ang tawag niya na. Kay mahimo naman ng balaod. O guay Republic Act, di na balaod, dili pwede postpone. Because there should be an enabling law doon ay dapat balaod doon nga gaingon nga ma-postpone o na-aprubahan sa plenaryo, na-aprubahan sa ubos by balaoranan, na-aprubahan sa Senado o na-permahan sa atong presidente. Once it is signed, daubi, kay ipublish pa man na, 30 days notice man na, sa national dailies, di man na pwede nga pag-apirma sa presidente. That will take effect immediately. That is not allowed by law. Wala na gitugot sa palaod nga bisan pagpagpirma sa presidente, Republic Act na, but it has to be published in the national dailies. But ipasabot national dailies, kaning mga national nga mga balita sama sa Inquirer, Manila Times, Manila Bulletin on national circulation. But ipasabot sa national circulation, aduna kay mapalit sa Luzon, Entero Luzon, Entero Visayas, o Entero Mindanao. After sa 30 days, that law will now become effective. Yun. Niya, madahanin mo na. Unsa ta karon? Agosto, i-discuss pa. Setyembre. Oktubre, Nobyembre ng eleksyon. Malabo. May muna yung ginaingon nga suntok sa buwan. Mas makaabot pa siguro kag bulan o gibong huna-unaon. Nasakay kag rakit. Pero ang rakit nga itong i-develop ko ang pamanto, 5 kilometers naman ang iyang height. Kay muingon kag outer space na, that's 100 kilometers out. Mulupad ang rakit, ang mugawas na kas 100 kilometers, you are already in outer space. Kanang i-develop sa Korean Aeronautical Korean Space Agency, kuha na, it's only ang gibugaton anak nga rakit, 2 kilograms, 2 kilos. ang makarga ha? Ang pwede ikarga sa maong rakit. O niya, taman ra na sa 5 kilometers ang paglupad. Dili na kaabot sa outer space. Because it has to fly out outer space kung 100 kilometers na ang iyang paglupad sa kawanangan. Pataas ba pataas? Pero nga 100, dili ka 50, niya gatuk-tuyok ra, dili na outer space. Inner space ra na, di ba? Hallelujah. Mo lagi na, daghan mo godo sa mga Marites. Uban, hindi na ako isgotan, but Puerto de los Buenos, taka lagi yawit, baba na sa radio, ngaway, mabasbasihan, di ba na pwede. When you discuss it over the radio, naka-live pa ka sa Facebook, o niya, galamlam na kadihaga, bula, ba ni studia. Di mao, wala kay gibasihan. Ayaw na lang. Better not to discuss it because ignorance, sa ginaingon sa balaod, no? Balaod. Ignorance of the law excuses no one. Di mago ka makaingon na nga, mo, kasayod na ng balaod na. Ugok. Kutana ka, nag-research ka. O di ka balo mo research, kutana ka ng mga insakto ng mga radio broadcaster, di ba? Kanang mga broadcaster nga gatuon. Dili kay nga baray nga bula, di ba? Magtuon ba magtuon? Nga ko sa tinuod lang sa mga naminaw, kada adlaw, duha nga tos tulo ka oras sa hapon, sa ka oras sa kadlawon. That's how I study. Mo nang gatuon jud kog maayo, it is because daghan ga panawag. Nga di nimo matubag og insakto ingnon kasi mong listener na dag lamlan nga broadcaster ka. But again, I am not an announcer. I am a broadcast journalist. Mo nang klaruhon ko lang na. Klaruhan ta na lang mo. Wa man tagi sugo suka na himo nang magsisibya. Di ba? So when you discuss over the airlines, you should be more, you sound more sa tawag ganing nakalimutan yun ko sa kong English term ana. You sound dapat kuan ka na ganang itong dunay kuan, dunay kay unod ang imong gi discuss o dunay unod, dunay substance, dunay baruganan nga insakto pinasubay sa galihok nga balaod. Di man pwede magyaw-yaw ka. Unya ingnon din, ay sorry, wow, kabuluan ng balaon. Ugok, taka na ka. Manginabuhi sa kong sa pikas lawa kay pagkataw-taw na itong ihatag ang atong buntag mga balita.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Nakaplas po ang aroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
9: Okay. Duha ka aroma. Okay.
10: Hindi ako pa. Ako, nindos giyo ka. Nagunong man ito. Nagmulmul.
9: Oo.
10: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindos na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa ginuna ya.
10: Pamela, makamata ko ras ko ato makatulog na ug kuan na. Iyo pamela kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapud ko.
9: Salamat kay nay, salamat igayo.
10: Salamat iyo.
11: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
16: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
15: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na.
17: Pero pre,
15: naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
16: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
15: Ato-ato rani pre ha. Rumix Plus akong i-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus, usa ka liquid fertilizer na makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element na makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog na hangin. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus Gyud Pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
16: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
15: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus Pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
16: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
15: Barato ra pre kay tag-iaan eh. Rumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
14: Ayong balita, alang sa atong mga silingan, kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ana ang GRD Printing Services.
17: Higala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni palihog taga-asa?
19: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
19: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
19: Nakoy arthritis, Pastor.
9: Naka-arthritis.
19: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
19: Tulog ka-adlaw, Pastor.
9: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
19: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: mo na ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
1: Okay.
0: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya og tarong, then bayo na ang ihang paminaw.
1: Dili sa katulog maayo kanya do?
0: Tungod sa binhod sa ihang mga tiil og kamot.
1: Ah, kung sudi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
0: Sakit niya daw, pastor. Dili siya
1: okay.
0: Katulog.
1: Unsa dahil, trabaho sa imong bana?
0: Andalo.
1: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
0: Oh, pastor.
1: Nakadungog ko sa programa, imong gipalitan og Vegimax.
0: Gipalitan ako siya, pastor. Mga 20 kabuok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gapon ako siya gipainom.
1: Yes.
0: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
1: Okay, maayo. Ipa-maintain yun.
0: Oo, nagpalit siya ka battle.
1: Nakaiskot pa kayo nga taas pag sugar kini imong bana?
0: Oo, taas kayo sa sugar, pastor.
1: O, so kamusta na si Karon?
0: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
1: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
0: Oo, ako ang tiil ng hukong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule. Naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 15 na ang Bidimax Capsule kay ang akong tiil nga nagpukong og sa kuang bana naulian man.
1: Salamat sa Dios og ang ang giinom Vegimax Plus.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Mo 98.5